kon nak jamm bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ah ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa wa lam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqa lolu imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ne koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarbul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yoon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa ulup jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ku nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolu tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew ko yow ak yalla yonni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yow hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam غلي في الإسلام غولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بأن وايدا نيو نيو كي الله يوني من دما بغا ديم سي الله بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غود ندخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جاب ندي sallallahu alayhi wasallam ni ko ah lolou kay nek amna fi xamane yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla timuy deug te nga jup
ñal gëm na yalla te muy deug te nga jup ñal gëm na yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekente ni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom kër bu momé kërëm di jaxassé kërëm lu ci way man yalla ci bopami mom adina bi danaka mën nga wax ni mo jaxass adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñ ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri djunni ak ñaar fukki djunni ak ñenti djunni ci ayn biyahu yi wal mursalun mini muni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko waw ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu yak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqute jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran suñu borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ni tek len ci alal kitab wa sunna mun waye defuko xana nek fanan len kuno ibadan li kay len nek sama jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ñi moy kay len nek sama jam for force
gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defé ni sa way sun borom ni koko jottiw ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xese jox sama secret du massa wax nit ñi ni len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane jox nako sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek tewet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geej geek yoyu mani len seigne touba jullem ci geej gi bi muy julli ci geej gi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekut ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deug yalla gaangi ni wex tal muni mom dédu ko wax nak la ko ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deug yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacc ci geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot nana ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënu ñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena man ko xol ba yag mëna sun borom li day suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lap xawma won lumay dol waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi li nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi ne mu ne ma yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko ma ak yow nañ and dem ci ndan foy kenn duñu indi lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayyidina jibril ni ciup daldi koy indil ndabal ñam mu daldi raxasu akum raxasu bu daldi raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kay nu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu daldi añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nopi daldi may wo mu ne ko waaw ñun sun diine daf ñoo sant ñuy partager sun diine daf ñoo sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko defé ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk
liñu tudde tahadi dal leen moy nit dalgati leen nit togn leen nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le sen karama di fegna té le sen karama di fegna lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nango xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono buñu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne touba waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man mala waxon ci masalikul jinanila fakhtabiri rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam tambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne ni muy mel muni ko nu muy mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu neccé lañ ne rek ba xey gennad dina way waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay nan sangara mom sangara rek la sangara mom muñu doon sangara ba yag mu doon mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñak jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne mat serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa qaida seigne touba neena ginaaw mom bam nekké ci yono bu nuf di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibe yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay mourid sadiq ndax lutax al mouridu sadiq bo xamni defena ni bu joxe adiya man na ta di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe adiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cheikh ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekenteni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصرته الحب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا فنصرته الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بتوب يرمنيم بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkkatiko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar
mu julle ba nopi muy doxantu ba yagg bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi mu wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya boy si daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñum ki rek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana bo yisidil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yisid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yisid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yisid daldi tew ci bammel bi bi abo yisid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yisid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bindi dama la mom mu ni ko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abo yisid ni tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom ni ko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeeyal la ci ngërem li ma la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggeeyal bim la liggeeyal ma duggal ko ci sa biir ngeur maana jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min saykh ila muridihi hiya al masaya wal hula hiya al masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga bané xam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waralu ko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waralu ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beutu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou té lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamut luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal beutu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax adina té kat mu ari xoni biñu netti waaji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak werante amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne bu mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nuppi leg leg muy def ak mo yalla gu fess ba nuppi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nuppi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne bu ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legui dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma terema ba nga xamni legui yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lukoy jariñ man na nopi it waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko motax seigne touba ni bo xese ñew nak ci seigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun la da shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu waratu la tanal sa bop dara seigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu ku ko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم رسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن الأسد بالإقاب رسول تعصر ثم برم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كن يو دفع مم مبايعة لم لا ديغل ننكو دف لم لا ترى ننكو با أنا لول دي ليرنا ناني لول ليرنا ناني دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم
waliyun mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul moram wax nga deug de wax nga deug de waye amna lu sayyidna ali waxon de sayyidna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg waye mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul waye ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul moram ci wax deug la waye xam nga yow mini tuy boutelu sangara bu ne seigne touba amul moram wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi fol for carpe jambour bu ne seigne touba amul moram wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba amul moram mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru' jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jelna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama akki wayu dal jelna sama akki serigne tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah hakay jang na alquran de xamna lolé it waye bo gisé man la sama akki serigne bi la tek ci kaw sama akki ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ruh nga xamne ruh moy ak taxé di mom ruh moy ak taxé di mune ruh mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ruh genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal qiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruh ge ba nopi naka nonu bammel bala ñoo mbugal waaji dañuy delo ci roge ba nopi door ko mbugal ndax loolu loolu buñ koy mbugal yaram yi du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xéñ yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xamni ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma nan naka noné timit su fekkanteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fekk boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram wowo le ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogole tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale ma ak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي روحي وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال مي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسي bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mune ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar jindi ci yaw yu naccio di koy ya koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation
lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu ciat japp 40 ans nenañu reccu liñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujjii mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax

nan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu daldi tambalé bëgg participer ñen ñi nan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do len jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serign daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci doon andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay lo ma ci doon andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonantu bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bu wax mustafa ali salatu wassalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyula ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul budike wax len kim tan yalla yi yadlu alaihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alaihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ del ak xam xam di problème bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgg won yalla ak niñ tie won senegal batay ñu mëna jël ño senegal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakki mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yarlu sa njabot bu nupp ya nga ci allah bu nupp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi wax ni gone gi bala mako yal don ta dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani da dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنتي يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu atay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aju won ci al amradul khulub di cancer de foie mu nekkone fukki tombe yo xamni dañ ko don diagnostiquer ngir xam tawat joji niko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram bindir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombo yi nga xamni ma nga tamewon ci al kasib wala f diko wax fen al khiba wala f diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala f diko wax reey al hasadu wala f diko wax kanyan namima wala f diko wax rambaaj al ujbu wala f diko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu xamni ci walaf dañuy wax naw jëf ñi di ko wax ko ma xuma aaj lañ ko wax wala yi mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walaf diko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy liñuy tuddé riya walaf diko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adam dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënte asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara le cheikh ahmed bamba junji ci terem bi mi tuddé jawhar defé na bu mu joomut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatu alhaqira bari wana ku jaamu yalla gu ni gagn tuyaaba ju re waye mu fëgg deñum la mu gëssu rek
yalla niko soxlaatumako motax sun borom rabbi sto jall wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika dinul qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yonti yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kepp kuy jaamu yalla te bëgg jaamu nga sun borom nangu ko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nangu ko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu ni mbolam jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len lulul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-zakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la mëna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salat rek wa atu as-zakat la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa atihu rasulullah la tay tek alquran jeex fum ni ati allah rek wa atihu rasulullah la tay tek alayhi salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëge wul ci yentu yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmam ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu riya an nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muné muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox neewo ko sax bur won ak man nga torox wala mala ci torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngene ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak torox tangé ci kersa ak torox tangé ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allaha ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla mu na muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla mu na muni même buñ mën ta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lu tax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara yi seydou rahman mbacke ja muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ nañ joxe ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi té jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk bi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una an-nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una an-nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una an-nas sun borom neena wala yaskuruna allaha ila khalila buñ dé jang xasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na xasida buñ dé jang alquran muni jox leen ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allaha ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allaha ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na len xam leni ni lañuy mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie cancer de foie legi serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mu na waye gis nga ba dom ja deme ba mokal alquran ba joge daara ja muna muy lam don joxe fala yam kero ba dom ja gonte la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanti wul ak yow wer dañ la dam lay jangal sa dom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne muna sa dom nekatul daara ja nga dal di baye la nga dan yonne munil kon la nga don yonne yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daara ye makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxal nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkati seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoo xam nga bu fa seen dom nekkoon nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya daan fay courant jumaa quartier bi ya daan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khudja way jere jefe yibra khudja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jeuf ji yalla nangu moy borom day jeuf ba tele bu jeffe ba tele nga xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga tele ba defato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xani bi ngay bayyi di ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko mënatul ndax doom adama yalla ko bind ci télé doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu mëna di sun borom ni bo démé ba mëna di nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga mëna dé ba tax la nga daan def defo toko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplié nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom daga signenté ak mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti loola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wa isa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nap yaramtu sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa sirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaramtu sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolek dara man yalla uppuna ni dima bolek dara muni kep ko xamni jefna ay jefam te jef ye bama ko xole amna kenen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko jef je ak ka nga xamni mom lama bolel jef je ma bolelen baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jef yenn jef neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xole gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi ma déggandoo yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañun di wane seeni mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lu seeni tànk dana damu ñu doog a jóg illa wa hum kusala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibra moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda de ne nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boo mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wuti suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Ibra déggan loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Ibra moo tax nga joxe wala ya'tuna salata ila wa hum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ila wa hum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaya di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquna ila wa hum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom lu yoonam ci Bassirou Mbacke xelkom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñ dëkk lu ci waay man nee na waaji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméréel ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur yi wala yunfiquna ila wa hum kari'un buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur yi waliyas billah seen xol a ngay ñur yi waliyas billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kala bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kala bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun ñoom ñoo créer tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créer kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créer boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waaji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waaji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junne ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ku la ëpp alal ci mbooloo mi kooku dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tolli ñaari junni yépp mu ne ah kay yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ni waye nak man xol bi lay sét dé xol bi suma yéré xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma bayé la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam mu na mu ni bu la nexé joxe ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mu na mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasallam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa'ati bihi fa'arrafuhu ni'matuhu aw kama khala hadis bu gudde la ngeen balna ma xawase tout muni mom yaronte ali sallallahu alaihi wasallam ci hadis bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam mune ke muy jëk tambale moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batub sun borom tabarak wa taala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewalu katan ana loma ci defal yenen jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw geriye la diw jambar la mu ni lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggon rek nit ñi ni diw jambar la diw geriye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ñoo doon jiat yoon yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñ xam xam bi ma leen joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxon yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax. Mëna mu ne dara Yalla taxutoon. Dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu médiatiser la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol. Di yër sa xol. Di gis sa xol. Xam naa ni taxuma. Kasabta. Waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta. Waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxoon a mu naa mu ne liy feesal sa poos dong. Lolé nga don fessalé sa poste boko gisutul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangalé lepp ak ñi nga xamné jangal na leen ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat xila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mune am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawn safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam bek serigne daara bek ahlu ngistal ñom dal bam noppé ci ñom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxna ko xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wuñ wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko bam yeg ni yalla joxna ko wërseug wërseug wuul wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug ma la joxon ci adina wa loma ci défal loma ci défal fama amita fiha ana jëf yu wërseug ma la joxon nga xamné wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amita fiha loma ci défal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëñ né ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bak ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mëni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon loolu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara loolu ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lu ne fayal na len quran amul ala jing ma joxon muna muni fa nga gëno na bëgg ko ko fa dépasser fala ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lo rek taxone nga don dépasser bëgg ñu ni wajé tabé rek muna mune fa khad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko xon fa khad khila da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna mune gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diwa tabé bay muna mune gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala asman yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax lepp luñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu mu ni nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé ñaar yoy dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé jafé deugal ko gëna jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax señ mustafa fall señ mustafa fall mbar bu cheikh mohammed mud aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yomna li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yomna waye nak jëf deug mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen djul sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li señtu ba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex ñu dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mésu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mésu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñola koy taajal té mësu leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ modou mustapha fall momi ni wax deug yomb na waye jeuf deug jaxé mané ko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jeuf deug mo jaxé jeuf deug mo jaxé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya ladal aqyas yiqa qurbati li qasdi nash lu simple nena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ni mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñe tax nit ñe tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tal nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal aqyasi iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas li qasdi nas waaw dang koy gis
ben way bo xam day tok ba yag muni waw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra aminkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencel na la sax pay ba nopi nuñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yanu wa jekku di dem baxam yalla neena awma soxla ci setar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añané sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla mune xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp bolé nako djébal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkélo ko bok ñaan yalla barkélo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbalé ba lumay def nga tax lool rek la ëmb moy nak ma dimbalé ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la ëmb

kay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma ngi lay ñaan sama dund gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wasalam daan ñaan loolu la daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan qa'idatul naja fil akhirah salasa asya ulama wa haqiqa nenañu loi mutti yowmal khiyam bu fekke mutti yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muné ñetti loi la ci ñetti was la comme nima len ko yag waxe ñetti loi la loi mutti yowmal khiyam dem aljana muna bu fekke ni amna ñetti loi rek la ñu len waaw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bi ngoy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucci yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ñetti loi yoy rek ay musul doom adama ëlëk yowmal khiyamat akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'ul ilmu bidoni amal wala al amal bidoni al ikhlas wallahi akano wax deug fala al ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di netti ñenn ñi dañ ni al khalima jahata kalala moko mom la dalon ñenn ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bëss ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñut lu moy mu dal melni ko dital touti melni dal fofu mu bëss da neex ci serigne bi mom talib bi lool la jor da jor ni fim bëss da neex ci serigne bi atax mu gëna bëss serigne ba gëna ñut lu rek mu gëna bëss te serigne bi rus nako ni ak taba fi nek yalla dogal muy def sa bu bëss ba ak fi rek dal di bëss serigne bi ñut lu rek mu gëna bëss bimu aksi waté wenen yoon bëss rek tab gëni puff dal di toj deret ja soti talib bi ba daw serigne bi jog tok di joy mom talib bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi serigne bi woko mu ñew mu ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu ni ko dama xamul ndax li ñi defal yalla ni le mel wala dit di def defé ni li ñi def neexna yalla ndekete wo li ñi def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu li ñi defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna muni te teggo ko ci ak xam fala ibada bidonil ilmi jaamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk

fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy walli bi mom mi ngi tok di def liñu tuddé fikru tafakkur meditation muy médité di gëm ak boromam mom walli bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar raka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu jikko rek borom xam xam bi ni xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wallu bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilu ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xar xaran rek mu sampati xilam ni asman cété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waaw munu yow seigne abdoulaye yow bi wali bi lay waxal yow bi da nga fanane ré rek ma ngi julli nga fanane ré rek wa luko sabab wali bi ni ko sallaw rew mala sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def munu waaw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek musam pexilu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelawi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfewuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfewuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu sa soxna da aram bas bi tas jigen ni wër la kenn ku nek nan dama la sopu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkal ni la a li nak nga ni li sama mbirum bopa du sa mbirum bop kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkal ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la seigne bi def na lu haram rek da def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bum jema teweri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beuri dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badjantu sen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfete selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfete selu muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sahir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aban mansur wal amal bila ikhlas aban mansur neena jef jef ju selul muna muni pousser buñu tassare la pousser ngani ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ni ngi koy tele
ning koy ñaka mané mune amuni def bi sey lu man la mel mune def bi sey lu man la mel ñene def ju sey lu non la mel ngeen bal ma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala mune kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolo sayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu nabi sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag mu nit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al-amilun wal-amiluna kulluhum halka ila al-mukhlisun wal-mukhlisun ala qatrin azim modepok ay al-quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa allatheena amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit anasu kulluhum halka nit ñepp alku nañ al-quran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonentuni anasu kulluhum halka mune ilal amilun bam dess borom xam xam yi jeffe sen xam xam mune borom xam xam yi jeffe sen xam xam perte nañu mune bam dess ña selal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mune amune ñom perte nañ ñi diir way mune bam dess ñi ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay selal mune ñatay selal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay selal mune amone ñi ngi ci buntu volcan de buñu gesto rek baras ci ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gesu di daanu ci bir kon buñu gesu mukk walla yanantu sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep perte nañ mu sété ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé motax yaronte sallallahu alaihi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anal ikhlas sirrun min asrarillah yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jambu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna amuni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jambu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ci mit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xettali ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko mu tax loxom tay li baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex mënatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor ba li nga bayiko ta dem muniko waw
mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikul mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lay batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek nga ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min dabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci le dem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xni ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran biñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif ni wa mun wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kan ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi kenn da leena mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër woné nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musengistal
ak madame mistal né ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pi nak dañuy dimbulenté dañuy jappalanté dañuy jappalanté gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel nga gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé Moussa Ngistal ak madame Ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni nonu la amé ci digënté Moussa ragal yalla ak madame ragal yalla Moussa bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax mune ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté Moussa bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñ borom neena ñoomi dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñew ci Moussa bëgg lu baax ah diiw de xamna neema gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënon na dimbalé ci dara dé dana baax suko défé madame Moussa bëgg lu baax dal di defar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah mak mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom be nima ko gisse day mom da melni xamna ni dal kulen dimbele won de dana bax waaw madame beug lu bax moy wax monsieur beug lu bax lolou wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame beug lu bax gis ko ñew netliko monsieur beug lu bax wala bok madame la yalla wërsegal monsieur beug lu bax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccu leen rebi ne mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy paan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab robinet de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ yam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko jox ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata ndaram ni yoyu gaay wa yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaika yarhamuhumullah inna allaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon musa nafiq ak madam nafiq Moussa Ngistal ak madame Ngistal Moussa ragal yalla ak madame ragal yalla Moussa beug lu bax ak madame beug lu bax ni lañuy dimbalenté alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy coaliser dañuy coaliser waye soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy baatare ya koy jëkke li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëkke def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon baatare fi
waye gis nga daari alquran jim bëgg def alalam te yalla tax nga xane mom du luñuy baatere du luñuy filmé su ko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédé bi ci dal madam gistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngentel la ci ciet gele ci taccu li mourir la bu musse ngistal di baatere mo koy filmé senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ngeen djegal mako inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñoo ngi ci suñu djuroom ñettal bi tomb buma djumul ko defé kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jissakum la khairu jissa ñi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñi diko sam seen kemtulay katan el ni yalla taxawulen te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala bismillah tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal nu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxé du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma mbinduma wonan na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxé du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxé du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

digënté am ndox wali bi nga xamni mom dafa judduwalé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiko waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te daldi wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni biñu ñewé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu wala yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolu dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du njaalo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam iko yalla yonne lum ko wax ibrahima iko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay balema jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigu ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna womatuna djiblu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa boné djibluna té do top ndigal do baye tere djiblu wo dé ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tout ñi dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibe yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina muni fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nangu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn kudul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke

wamatu ngeen ñuna amu ñu wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin mi nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku wamatu mom naka lay mëna moyen ku wamatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yantu yalla muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci mo yalla kenn du ci mo yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la rende saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu kombe ko bi la rende saba ñewé bi balqis luko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la rende saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netal nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la rende saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te tognuma kenn kudul sa bop nak togna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon togna waye bisni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibalna la sama bop waye ma jaar ko ci mborom sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mané sulayman ndax bimu woy la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñi ni sulayman da amone gel ndawi fen te la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance de monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako sulayman beugé num ko def da ko tak da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw sidiké moy l'islam rek wétal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw si dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala daoud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawoda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbokk lañ ay frère lañ Cheikh Abdul Ahad Mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñi ci dess
tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wasalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadis ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wasalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasalam moko wax ma teewlu tu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata way wa dinuhum wahid aw kama khala alayhi salatu wasalam wa dinuhum wahid sen diine ji jenn diine la ñom yonent yep alayhi wasalam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid diine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alayhi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bëb rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese fa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ñu wax ni l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شعراء سن برام نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح دين جي ما جخ محمد موم لا جخون ينت يالا نوح موم لا جخ ينت يالا نوح موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñini wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienté nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu leen kenn séparé bu leen kenn séparé bu leen aybal ki tag ki bu leen tag ki aybal ki bu len tag ki ayibal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñom yonent xet wu ne yoni na ci ñom yonent mune wa yonent bu ma sa yoni
genn kaddu kep la massa am moy an a'budullah bayileen xel yalla an a'budullah jaamuleen yalla an a'budullah topuleen yalla te bañ ko moy an a'budullah def leen li yalla santane bayileen tere watani bo taxut te ngeen baye bew watani bo taxut bayileen jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom daanañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonnatu bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga surat anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man donguma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nang mo xal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom képpa yalla mom képpa yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tongu ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba mu seen genn kilifa ñew mu ni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de mu ni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami ciorona waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab
day am lu len di dab wolof njay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu len di dab lolé len dab am ñuko xam té ñako xam yoral len seeni tiranga ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulamaa tasawuf munea mune ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn munea mune ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak lola bekkoo wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbes ku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dab la way way reconnaître kon ndank te toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul la gem rek ndax bekkul la gem rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp seug xol am kers ah yonentou yalla ñu am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewu la ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par loko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla mina muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la
ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci parparlo muy tahassub tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben nob julit ñi bu mu masana ak ci ay yi melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana ken musu ko dégg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko daan firé ci fi yahoot ak nasaraan di waxe naan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaraan ñoko daan wax yahoot yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin bula nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan wa khulu kuno tijadiyan wa khulu kuno ila akhiri ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mouride bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tidianiya tahtadu wa khulu kuno qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tidian rek dal di dem aljana nek tidian rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek murid rek dem aljana wala nek tidian rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jilan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intama ila tidiane aw intama li ahmed sawa'un intama ngi ko xati beyit ba xeyna mu ñew sama xel kul wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih señ tibani akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani na mu ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal murid ta jaar lefum señ touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba dem pem ba dem sowu lolou mo dal yahoot ak nasaraan moy dañ ni ñom gem nañ moussa dem penku ñu dem sowu gem nañ isa dem penku ñu dem sowu ñu nodd takusan allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musyrikin ta ibrahima lum ca tek khulu amana billahi
وَمَا أُنْسِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْسِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَنْقُبَ وَالْأَسْبَاتَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَإِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لُتَخْ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بوكو دون فيري تي تاريخا يي داغا نان نيوم نييب موي شيخ مودو بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي ñom ñepp xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahim gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rab ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yéetal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaïl wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci seeni seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yépp ali musallam muni yonent yépp ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurtu taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatu al-muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdul khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni wedd qubu saman mo ak wedd yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kul walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bambax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amul dara lu ko koj ak ayom ba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango
ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nan dé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay ciam waxtaan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni miix lolu par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo sayidina abubakar sun mam ju tedd ja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len di ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak calawtiw xam ngeen ak calawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona abubakar dedet abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok wa yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaarle ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayi ba bay genn mu teur rakajani ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen yi ne suñu roy way
lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñimi wuñ ko wax wala buñ ko ñimi wax dañu xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na deg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junji moy lepp du luñu wara wax mag ñi loolu lañ daan junji dekk bo dem jamm yenn fa mu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xani boko lire ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tuddati xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aïsha def da da ko ci ko wax ne ko yoon balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def ah safwan kay neenañ da deso nak aïsha ci Allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako mako jomb kon waxuma mom muné ko nenañ aïsha la ko don aïshatu la ko don defal de muni subhanallah muné a légui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aïsha muni waaw gis nga li ñu tumal aïsha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïsha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ci rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw légui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko jombalel ko ko ay jombalé woko yonent ba diko far di netti nak lolu modi njumte lolu modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga défar rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax mënon nga bañ wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñing la koku wala dajalel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku lako jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu ku lako defal da la na rayu bu safara layisité tax la bayyi koor layisité mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci layisité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul amna ñi tapalé yo xamni mëna ñu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé ñu koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xam niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xam niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb taxna nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lem di rang pour woté ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci wayé nak mu jaral la ba koor gi subhanallah subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga ricc ricc go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñ na ay ca farata ngi sew los wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraje wéru koor muy alquran alkarim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinati min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama mu dal li nas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi len di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana di ngeen joge won hudan linnas wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug ñub moy lan ndax dafa am djub am djubantu dafa am djub am djubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak djub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro djub te du ak djub bu doon jamono bi da nga nan liñu tuddé fo djub waaw nga dafa am or bo xani fo la fo nga peureug bo xani sé dang koy tek or

mu ne am na xeeti njub yoo xam ni boo ko seenee da ngay yaakaar ni mooy dëgg-dëgg ak njub, nga yaakaar ni waajaa ngi ci njub. Mu ne mu ni fekk dara përëm la, përëm përëm, waaye du or. Waaye bàyyi na mu ne alxuraan nag laa ñëw pour leeralal leen ñaar yooyu, lii nuru ak njub te du njub, ak li nga xam ne ak njub la xaqiqatan. Lu ko waral mooy seytaane la yàlla bind ba nu kàttanal ko. Saa boo jaaree ci yoonu jëm ci yàlla day yett aw ñal ca wet ga. Fexe ba ñal la boobu mu yett nag nuroog sa yoonu njub woowu lool ba ku ko gis defe ne ak njub la. Mu naan leen nag mu daal di ñëw jël mbalit xëpp ci sa njub gi yow, naan gaa yi xool leen nekkul ci yoonu njub, waaye njub gaa ngi nii. Seytaane la yàlla may kàttan googu. Am na benn nitu yàlla bu mag bu daan wax ni seytaane saa bu yàlla diglee daayiratul iman ni bërit jëm ci ndigalal yàlla fas yéenee fas li yàlla digle. Naa mu ne day fexe ba ñu fasagul woon kenn ci ñoom du fas, ña fasoon mu fexe bañ fecc lañ fasoon. Waaw seytaane waaw day ñëw fii rek daal di dugg ci dereti benn oustaas, wala mu dugg ci dereti benn borom xam-xam, wala dereti jenn iliman ni ko neel gaa yi mën nañoo bañ a woor. Waay élection 2024 jarul ñuy woor, mën nañ ko leb rek 15 jours yi, wala 10 jours yi ci am, wala 5 jours yi ci am, nañ ko leb rek garaaw bu passé ñu fay après. Iblisa fekk am na koo xam ne moom fasoon na bi weer wi feeñe rek fasoon naa woor, waaye bi Iblis duggee oustaas boobu mu ëf ko ngelawal ni ko neel gaa yi, wala mu dugg ilimaam ji, ilimaam ji toog ci minbar bi ni fatwa téere sàngam wala nangam sàngam, nee nañu bu fekkente ni ngant am na par ci par là, léegi lam façon mu fecc ko moom, ni kon man day naa xaar ba yëf yi passé ma fay. Waliyasu billah. Ba tax suñ borom ni alxuraan dafa ñëw ci weeru koor wii ma leen sant ngeen wooral ma ko, ma boole ko alxuraan, ma accompagné ko alxuraan, moomu ñëw di leen leeralal lan moo di njub, lan moo di njubadi wa bayyinaati min alxuda walfurqaan, di leen teqale diggante dëgg ak neen walfurqaan. Téere boobu nga xam ne moo wàcc ci weeru koor sox ramadan al mubarak, suñ borom nee na dafa ñëw ngir teqale dëgg ak neen. Alfarq bayna alxaq walbatil, alfarq bayna alxaq walbatil moo ko tax a ñëw moom alquran. Suñ borom ni fa man saida minkum shahra falyasum'u, ku yàlla defe la tawfiq, ku yàlla dajale tawfiq, defal la ndimbal, bàyyeel ak sa bakkan, bàyyeel ak sa bakkan. Saa bu yónnee malakal mawti mu ñëw jël ñi muy jël bala fi, jël ñi muy jël bala fi, nee na ba yàlla dogal weeru koor fekk la ci kaw suuf ngay noyyi. Fa man saida minkum sahra, mu naa mu ne fal yasumhu, ku yàlla defal tawfiq, yàlla mënoon na laa rey balaa koor gee, mu bàyyi la fi ba koor gi ñëw, mu naa mu ne woor ko. Suñ borom nee na ku ma fi bàyyi ba weeru koor ne pell ci sa kanam nga di ko gis woor ko. Fa man saida minkum sahra fal yasumhu, bul bàyyi mu dem wooral. Nee na bul bàyyi mu dem wooral, ndax xamoo déwén buy del si dana la fekk wala déet de. Kon nag fal yasumhu, fal yasumhu, woor ko. Hadis ba nee na yonent salaa alei wasalam moo ko nettali mu ne yowmal xiyaam dafa jot suñ borom tabaraka wa taala di atte jàmmi, mu am gaa ñoo xam ni ay malaaka dañ leen a mbankaañ, ñii di kuntaaba, ñii di wéq, ñii di mbej, ñii di jàmb yari daqaar. Mais waa ji di yuuxu, ñu di ko wat watee ko birti birtee, waa ji romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmi ku ko, kalaambiitu ci yonent bi, bëgg a kalaambiitu ci moom. Ni ko yow ki yàlla yónni xett li ma sallallahu alayhi wa sallam ni ay waa ji malaaka yi tin leen ma ci. Malaaka yi ni tekk taxaw téye seen yari daqaar. Ni ko aha yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay defal intervention waaj yoo xam ni weeru koor fekk na ko ci àddina, mu lànk bañ koo woor, yàlla sant ñu di ko fitnaal nga ne nañ ko bàyyi. Yonent ni ha loolu tax ngeen koy duma, mu ne waa mu ne ko génn naa ci mbiram, set naa ci moom wecc sama yoon nekkatul ci moom, na ma sori, na ma sori, na ma sori gaaw.
sallallahu alayhi wa sallam lolou hadith la nama sori nama sori hadith la sun baram ne kon nak man sayyidin minkum sara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jëmi wor ko falyasumu ay election bu mu la ko tey wor falyasumu amal jëmi wor ko ay election bu mu la ko tey wor rawatina election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lolu nenañ sun programme yalla bokul ci laïcité lolu lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kepp kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi toggé jëlé fi laïcité waxu deug malako wax man Mustapha Mbaye Sam kepp ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi toggé jëlé fi laïcité waxul deug laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toggé dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagut kenen ku len ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay cité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saami inshallah taala dana ma saami inshallah taala dana ma saami inshallah taala sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité war ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legi moyenu transport jaxena da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netti wu yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy gane si waxna ma ni dana fa ñew ñu dajja fa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk si baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakar lok mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waw biñu selmale waxtaan nañ illay lola lu ko waral waye lolou itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man
waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxawa luma xamut inshallah taala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djumlo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sisti mom kérok mang mom men mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasa la yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara ma ak mom ci lañ sukk añ ci ñun ñeneen ñi dess sukk ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañoo mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku meuna wor mo gën bu fekke febar nga te meuno boole febar ak koor dogal da nga ne ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne election rawati na election la yisité bobu tukki taxul yalla wax de wala safar boole wu ci campagne election rawati na nak election bo xamni la yisité la bokku ci mune bo nekki ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wero koore nga wor lo len ko lutax nga may len rukhsa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama len beuguta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wora gën wante so mo khairun lak ay bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko rangi non di farata nek fardu ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq wari me ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponk am bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal e ki deegal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñun ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñomi neenañu koor ben ponk rek la am waye inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam inna ma ahmalu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene
mini yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digënté ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégage sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégage sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak maliki ñom dañ ni yene ponku la watax ñu ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi sani huma anniya moy yene watax ñom ñu ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téé sa bop ci baña dog ci dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni fanani wo yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digeunte bi weru feñe ak fi fajar ci di xare digeunte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru koor wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña besalat yene ji xana luddul dok gar la ci digeunte bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yéssalat yéné ji de reprendre at yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yéné ji ci bopam ni fasna yéné motali ni dess ci koor gi bu dekk goor la bu febaron febar bu tax mu dog niki dafa xam ba tax mu dog bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mungo bayit bango neena radilan hu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yenké wal lu lew lo dogé
pikini yoro ko pikini pikini la ko yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla dana la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor koor ñaari fonku yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor mom koor bok na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur yela dok way na fek jantu sode inda bahdil khurub na fek jantu sode bul sante jaxate rek mba sisé mun nis rek nga ni jantu sode dedet inda bahdil khurub na fek jantu so dañuy bañ nga yow wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan batay yeexa xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gattal fan sax nak ndax dumay wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaful lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa sur tiye salam min ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñu ko tiye salam min jang alcorane waxu ñu ko tiye salam min ci jang khaside waxu ñu ko tiye salam min ci wird waxu ñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax ñu ñaaw wax ju amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamine ngir bëgg wuñi sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaf lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone nit bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu né nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu féké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou la yalla di mayé mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jàngalé seigne touba né na ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tank yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bët bi woor ci xol lu bon seigne touba ne yow mal xam xam nga lu la yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xam ni yalla defal na la ngeenel yow mal xam mutabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'ili la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax mo ne lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lol yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam mo ne man lam yadah khawla su wal amalu bi fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nuppi ku wor ba nuppi ku wor ba nuppi mitin bo dem wax fa ayi bi jambo mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar
da nga yendo kif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonentu ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndeysaan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonentu ñena sa koor gogou sa koor waxuma ko de Mustafa Mbaye sa waxu ko de yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta ayta wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangu seen koor seen beuti na ngeen ko tejj ci lu ñaaw bu len ko xol vidéo bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay tiam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis danaka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téwal laaj lako dana la tewal laaj lako de yowal xiyam dana la tewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk manena ma diw nangam ba yeggal maniko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangam yet
na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la mu ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma dé jum nga dé jumna dé jumna dé na mané man ndax man mi di wax ak yow dé wax dëgg dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yakarna rabani yi ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mu wor ñepp wor ma wor buma worut keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabbaniyin koko ramadaniyin la amna ko xamni ramadaniyin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadaniyin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabbaniyin de ramadaniyin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jeexé ma fay rabani yini moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté ñoy ñoy rabani yini wéru koor ak lulul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nekk suba ak ngoon rabani yina ya ngok on fexé la doon rabani yina ta baña nekk ramadani yin ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci limu waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba neena ruksa yi kuko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañ ñuko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam nañ day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel nonu bul wor waye sharia waxu la lol dé dañ la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yo sew sewan yoyu parce que niwéru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp ñon xalaat lepp motax Seigne Touba ni ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok
mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu examen la bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am jëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana'lamu mujahidina minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo juk kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverse ngir man yalla yu neex yi lay traverse nga man ko muñ ngir jëmi yalla wala nablawannakum atana'lamul mujahidina minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu len nit ki eppone la doole dila nogatu guddi becc ak suba ngon ngay muñ rek lemu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faaw ñaari benan motax walaf ni lu way muñ mu jeex mu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi na la ñom señ touba ñom sayyid alhaji malik ñom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa setsi yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñ ci lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doona sëriñ ci bu doon atabil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr
gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginaaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga salu sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma mëna rasuwar bëgguma ko dudul sal bobu yalla neena ñaari sal rek nga mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa be ila yawmil qiyam mune amune al masjid wa qalbul iman al qalb al mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb mangi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yagg mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñuy wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi baka wax arif billahi baka wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ni ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñuy tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagne may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tira ngay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tira ngay jaamu yalla

0: Tirangay jaamu yalla muné ko ndax yow wér nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi wér nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muné ko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wér koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ko wéru koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillah sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk nak bay joxe fatwa nan comme neex budé élection par ci par là wala diw sangam buñ ko comboqué bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samal la qadarullah wala samal yalla kombu ken yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonent sallallahu alaihi wasallam ni yalla andu kombu ke pour ñu défendreul ko diinem ji te bu diine ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula boole koor gi ak riposter ngir diine ji existé mayna la nga baye koor gi ndax diine ji existé ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diine ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababu al arabi di wax waye nak nañ baye sababu nusul aya bi yow defandere wo diine diine ju existé taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay tekki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokku ci sun mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jëlé fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla ndax duma ko deugalal ken degg na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy degg fune ñu difa jema duggal ka la yalla ka wax ma ngui koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
1: ngo
0: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna mak citoyen lol doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jef sa bop nga jefal lu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jef yow la man amile salin fa lin nafs garati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jef yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonentou bi duma yabal seigne touba duma yabal seyd alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonentou bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni seyd alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwaru tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke ni lay khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardi yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bok na ci ndom bay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alaihi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñep yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatché ak adina di fek gatché ak al-akhirah neena koor day dox digënté nit ak safara adina ak wa al-akhirah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرن مود مبيسام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أونلاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila aljanna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, dépp ak juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wër wu tedd wu mag yu ñu nekk muy weeru Rajab, Sahru Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, la siyama al khalifatu al am li taifatu Sheikh Mahmoud al Fadal, Sheikh Abu Barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at di nu fi fekk, te buy dem di nu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeele ci loolu, ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp, ngelawal yërmane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral mooy li taxsim sayyidatuna maryama busa radiyallahu taala anha. Soxna jaaratullahi maryama busa di kenn ci almaratu saliha, koo xam ni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf. Te jigéen bi baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am, bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya. Moom mu suyee ci rolam, moom soxna jaaratullahi maryama busu. Loolu tax suñu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu jullit bu baax, maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam, melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtaane loolu, ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaraka taala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la, ne binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sakki jigen def len ñu di ay nit. Ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam goor, mbam jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhiri, garab goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa. lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa hu mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigeen ngam koy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don su ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamat akbar falannu yannu ayatan tayyiba la wax ci suratul naam kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin ndax amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg pinir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len lu ko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adina am gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju baax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi demal waxal ma ni len jigen ju baax day garder ndoxum kersam jigen ju baax du waw beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom niko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen tax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoo ñu ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu neeleen lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way yahfasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbeddi mi muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabrika tar ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñi sax legi jigen ñi dañuy fabrika tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen ni yow muhammad ne len wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Maryama moy sen khudwa Maryama busso wala Maryama alayhi assalam ñaari Maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Hafsa moy sen reference neelin buñ soloté manamone buñ defati bopum nel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo bo nopi nañ muru tekca lu nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara nuko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xane bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñew ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabale ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wa sallallahu wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi gérafas ak nim diisé gérafas ak nim tangé gérafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mé tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci abruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné nénaay tiktoker la bala génn tiktok fenn fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xani ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma la ko mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu television ba radio ba nga degal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolou bagage ci shaytané la xeyna lu bigal sa jeuker nga bëggoon bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage ci shaytané la ñu ne ko lutax muni kera buma bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé shaytané dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم گن جار رافتو ملو سيغا بيند نيت بو نيت خامن بوبام دارا دوكو جارال سوبي بوبام موني واي نا شيطان ني واي نا ياو يالا لانسنا لا ديفي ني نود تاكو ساند نين بالمو لانسنا لا ديفي موني كو مبا خامغا ني جيغي دوم ادم اك تارام بوبو دنا فخه بام سوبي كو دنا فخه مو فابريكا تار بو بوكو تك بينكو بيندال فلا يقيرن قلقلا sun borom ne ha muniko waaw fala yuqayrun qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yuqayrun qalqala shaytané mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yuqayrun qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootuñu ko bëgg tar bi ma len di imposer man shaytané mom la ñi bëgg fala yuqayrun qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko déggalo attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برمك وقت بارك وتعالى سورة النساء سن برمني كيف كخمني ديدل غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte alakhira lolou la sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam buso bam xame li mom muni mom da fas yene bok ci al mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xame li mu ñew bok ci al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu salihah motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi li soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram mu melni xiwnu wax set ak xiwnu wax set ak nimu rafet ñun ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk souf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow souf si nga dekk dafa jégué jant bi ba cieneru jant meuna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawa tane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter mbok ci al maratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssewon pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defon rek bok ci al maratu salia bu ko defon rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeeni na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wuté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñaan yalla nu ko wax de mustafa mbay sa mu ko de yalla ko wax akum yonentam mo ne al maratu salia du def bopum neen man waxum ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi qumur inna ala jiyubihinna ina indi hadis bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi qumur inna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sétsi muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaqatil ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafayhi yanantu bi lay sallallahu alayhi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abu bakar dafa ñew di marandar visite muni bimu dugg sé rek yam ci yanantu sallallahu alayhi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu dugg ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigéen bo xasse tollu ci gis baax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagnet delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sol la jot te fat tayat jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun ñu ne ca teen ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sekku ko pour ngelaw li sekku ko pour montagne yi sekku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu naan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena yarhamullahu nisal muajirin alawwal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna akasafa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalla na yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gadayewon makka and ak yonent ñew madinat munawara mune yalla ne len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am ben sour ñu tok ci tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alayhi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacc legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ci tien ba lañ xotté seen malfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wo do won dang ko xoti dal di muro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeureum ca ten ba len aya bi fek ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci dine melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dac ta lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciedd seen wa keur def ko ciedd da ngay gaat nga teñjek li yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu la tax ñu am connaissance bu bu ñaka muru mu futiku ni ñom bu ko yalla dimbali wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñom bu ko yalla dimbali wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mok alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yi société yo xamni bëgguñu jigen di yiw al maratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rap li beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko régué ju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal la beuri mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak la directeur des sociétés yi bëgg a directeur de société yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye la défé na tam ñokon wal fajj ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métiem journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul banisine mi mara waxale wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé limi def mënu ci dara waye ko mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla na yalla yërem digeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ni la ñoñ ñoy al maratu salia digen ñoñ bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran nga ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leni l'islam waye muray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngëm est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolu kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolu kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go alakhirah kuy def lolu ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak go alakhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolu la wax kuko def rek man yaf'ala salika ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul khiyara min amrihim sun borom neena suratul ahzab daganut yelut jaduut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saam yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saam yonentini ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent ñane won fala to sibo dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen mu ni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may aliya ko mu jël tar bi jamoko yalla waye shaytané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokki jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital
1: bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jawaru nafis bu Seigne Touba da ngeen ko gis bimu koy jàngalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beusam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétiser ko bir kërëm sécrétiser ko bir kërëm mu bañé tay genn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wo wu l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ay yu lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sécrétiser bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu du ay ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo buy daw rek ben way xol ko dañu ay waji né sis ndaw fouti nga ah fouti nga bu bokké ci borom bu du ay ak lami ay yow fouti nga yow sa adina yakuna bu né ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xolé bani cham dootu bax mu yalla sédé nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu wala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga yow bokkato yow jeexal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mok beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonent sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil leen mok ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alayhi wasallam yonent niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutu ko japp ak gemmiñ mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xujje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe tax jobbe jaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woyel leen ma jobbe jaay mu ñew ñu woyé jobbe jaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko wa galaxandikul jox ko ndox niko galaxandikul jobbe dal di galaxandiku mune yabil fi mu yab mune ko selmul jobbe selmul mu jël galaxandikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul

almaratu saliya fi l'islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné gor ñi xemem la mu na mu ni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko sétti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xamni seytane nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër Seyd El Hadj Malick bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula loon mu ni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonent bi lay waxal de te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arit mo ku delul bañoyam dafa rir xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'iliyati alula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoor gu bëgg laali asman mëno muru loy musooru nuru astriel la xuma musooru gën xamut isa ma nday parasol bu ne ci kaw jaw ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna su bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna su bay lantana li din ata tastiri jismak ya sayna bi taxamul yow sama soxna su bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggé rafas bul ab ab tar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax ni taxamur Seigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah te goori kesse nga fay fekk yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañuko dang ko wara su garder

jigen wër tosal yéré goor ndax yonentu moko ñaanon yonentu mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonentu duguna ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yéré jigen ñi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh la jëm neenaay solo bu melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamne reubum yalla nga ci reubum yonent be nga ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh ibrahim la ci biti bu lako waxul ci sayyid wax na lako ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rahim fall def wa wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu salia fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini aka tafsari jismak ya saynabu bi taxamur yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibrahim bo ñewé cheikh ibrahim genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibrahim genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentum ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu gor jigen gi sol cholu gor wala gor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy ndax ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tindiku len lolou fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tindiku len di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ni awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tameb girias yere yo xam dañu melni tameb woor waxuma sax bu meloni tameb sangal sax mu xawatane waye tameb woor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxone na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu salia wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu salia yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem dayira ba
bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lool do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku lu sa borom kër mo nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbéddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbéddi mi pour nit ñi prêter attention ci yow prête attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum nen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi ñew rawatina jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum nen te sal ba ngi fess del ngay rasuwar tayli bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna sa soxna bu yaman ci lolou mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kassang kassani bu ñewé bay genn sal bi fa kastalu ci buntu sal bi ngir lolou yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonné sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom kër nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni kër yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam pourtant loolu la yalla téré won wa kër yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa kër yonent bi ya nisaal mu'minin last lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa dale na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lool xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égale 4. Yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonent bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonent bi yen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonent bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna taylibi sax ñoo la gëna correct soxna taylibi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxna yi talibey serigne bi ya len dak ndayele
yalen dakk batare yalen dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu dila filmer xam nga ni do russe de waye yalla neena bu lay duma dula duma par un day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af lahal adhabu dhifayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayale bis bu ngeen fi wote ndayale man yati minkun bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayale di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af lahal azabu dhifayn la dhifayn azabu dhifayn dama koy multiplier par deux jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na te defo ko diko neub de waye mu bayina né buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen néna buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni né nga doomi soxna ngaay né nga sa bay moy deuxième khalifa général de Mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de Mauritanie ak khalifa général de Tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala deet ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñaka xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci muna mu ne waye sa kanam sun borom muna mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la bu sa baye deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna mini da'af la azabul di'fayn azabud di'fayn lolu sun borom wax azabud di'fayn
ñu wax ndax yalla man nga lolu muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yomb lolu ngeen wax akama yomb wa kana salik ala la yasira akama yomb sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yomb duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yomb nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yoran don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna kilifa yalla neena ben rakam soxna kilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna mo ni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi suwa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantage yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waqtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg ma bet ko wursawum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek doon ma setti rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waqtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waqtadna laha rizqan karima la wax rizq wursu go xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok don ci amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa wone kaddu gu neex yeul kaddu gu neex yamale ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mune kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhun salik askaluhum inna la khabirun bima yasna'una alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñu amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim
nañu limiter seenu xol buñ def lu leen romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañu limiter seenu xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga septantal ko minal awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may nalako waye la tambalé ci karam bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wa li nga ne ci khasside ya kurusi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way sax way xasna furojuhum wax len ne len nañu séré ceinture seen ceinture nañ koy tak bu baax seen ñoruk tubey na deugar way xasna furojuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira seen modou mbay cham lokko fi barab rek jël sey be sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay gis mu la sorut noor yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salihah moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dédé pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salihah pratique la dé pratique la kon bok na ci liñu ñukalé soxna jaar muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtane soxna jaar ak dundum waxtane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtane nañ ko miraral mawqifuha fi l'islam waxtane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtane nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci l'islam njukele ko soxna jaar tullahi maryam busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci almaratu saliya ndax trop tardu rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defone ab fecc kat ndax ab sangamako moma ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé waye un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone légi sang bi préparé na collé dara bi ngone lañu wara dem jantou sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba muni collé dara lan man ben collé dara lay fécc li ci sa dundigi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah
ben kolédra bobu rek lay fecc légui la ilaha illallah la ilaha illallah sangami de yaakar ni lay kaf mu def deugum sangami faqku yat dor suba dor ngon dor beccak dor guddi muni mom ben kolédra dong lay fecc légui moy kolédra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sangami xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ciam bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah deggal allah akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop raybatul adawiyye nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug fenetari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la soufiane sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudde masalikul jinan soufiane sawri nitu yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fak sujada bi ki soufiane sawri di fak fum lal sijade bi pour ñu julli mom mu xeb li rabi li soufiane sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sijada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ Massamba waxon bu jigen dama leen ma nekké ci radio bele ndeysaan mu gontu ñew sama kër laacte ba ñew fa ndeysaan yaay Mustafa Mbaye Sam mani waaw ndonga la ngi mi mune len dong mo fi ni manam ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mun mi bëgg baax dong nga ma fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jaza am na ñu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par dank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala hu Serigne Touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu Serigne Touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu kuko jéggi dem safar kuko jéggi fekk ma ci biir rek dem safar neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam Serigne Touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh ibrahima fall ñew ñu wax ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci suñu bëreemu rek jall fekk Serigne Touba ci biir Serigne Touba ni ko waw Cheikh Ibrahima Fall yow xana buntu bo waxuñu la dara mu na am bakki degg na la ñuy tudd dila tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahima ni bu fekkon tane men xel bu amon mu na amuni Cheikh Ibrahima Fall dong moy men xel moy ko xamni
lenn kep la bëgg lenn dong la jublu lenn rek la dëgmal moy cheikh amadou bambara di allah ta'ala moy mam cheikh rahima fall rahmatul adawiyya neena yow yalla bu fekente ni jaamu gi ma lay jaamu bëgg nga yobbu ma aljana tax nak ma xagn aljana bu ma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay naan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir bëgg aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana bu ma ca dem yow yalla bu fekente ni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara ëlëk lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal luddul yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di refleté wu ci man di refleté wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugalé sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax dé yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugalé mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sofer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokk dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nagn mako bal ni mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey beureup bo xamni fa lañuy jangale jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotegul desna waye am nañ yene ji ci bepp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolou nu ngeen mako bal inshallah taala mbokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma lolou ma dox fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu
jigéenu jullit ju baax ci biir l'islam ñu ndukkale ko soxna jaarutulahi mariamu buso ñunu xam fii ci sénégal ci mbaaxam ci dundu diineem ci dundal l'islam ni nga xamee ni sayidatuna aïssa màkk la dëkk gàddaay jóge màkk ngir diine naka noonu sayidatuna hafsa jóge màkk ngir diine di xeexal l'islam ba ni ñu ñëwee madinatul munawwara seen bakkan jeexe fa noonu la sayidatuna jaarutulahi mariama busu jóge fii nga xam ni mooy diggante mbàkke kadior mbàkke bawal ànd ak ay kilifaam di xeexali l'islam ba sahid fële ñu naan poroxaan ba sahid fee ñu naan poroxaan fee mu nekk tey dafa sahid de dafa sahid ndax dëkk fa woon xeexali l'islam moo ko fa yóbbu woon nekk ci ginnaaw borom këram mii xeexal l'islam moo ko fa yóbbu woon waraa kullu saalin imraatu saali ala wax la arab yi wax góor bu rëy siire rek jigéen ju takk asku mbaawama taxaw ci gannaawam mën na doon ndey mën na doon soxna kon moom taxaw ci gannaaw borom këram benn soldaaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jàppale ko ca xare ba ba far bakkanam des fa looloo ko yóbbu fee tey yàlla na ko yàlla doli njëggal doli ko yërmande taaf ñu ci barkeem te wërsëgal ñu ay soxna yoo xam ne buñ mëlub ni moom it di ko roy jaar aw yoonam ndax exemple la référence la royukaay la loolu ñu ngi koy ñaan suñ borom defal ñu ko ci sunu njaboot yonent yépp loolu lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu dua rabbi yàlla yow suñ borom yàlla nag nu may jigéen doom yu baax yu jigéen yu mel ni jaaratulahi mariama buso doom yu jigéen yu baax yu mel ni xadija doom yu jigéen yu baax yu mel ni sayidatuna fatima sayidatuna hafsa waaye doom yu góor yu baax yu mel ni cheikh ahmadou bamba doom yu góor yu baax yu mel ni sayyid alhaji malik doom yu góor yu baax yu mel ni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yàlla yàlla boo tax sunu yaakaar wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Pero nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñent wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bani bu ci kenn togn jox leen warma bani yu sakere lañu ndem jamaadat yi ñoo sakere waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jamaadat yi lolo tax yonnabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dong tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la bamuy 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gëm yalla deug deug deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag mag yow nekké won dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow war na xex ak yow ko xexut ak yow war na xex ak yow ngeen balma ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu baax fukki wer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamé nga wolé ni leen bal leen maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko dé bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi ñu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambalé bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teunku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor ben bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tekte muy fukk mu jox la amna ñu xamni lolo tax yeru koor lañu dak pour guéné ci seen asaka waye nga xamni dal atun julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réy ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru yu feñna ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma wu tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar ak ñaan yuñ cay ñaan te lepp ñu tanga ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla war mal di wéru mag jël nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalus siyam ba'da sahr ramadan sahr al-lail muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor ganna wéru koor xawma ca koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatu al-layli muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli ginaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi baye bi nit ñepp teud nga jog di nafila di diyalé ak sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julik farata

hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan gin doomu aadama bi defut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la salaalaahu alayhi wa sallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni salaalaahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax saxaaba yi salaalaahu alayhi wa sallam bi fi jóge bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyiwu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu khatab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jóge fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passégul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu Seydina Omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal li ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar ah mu indi coow benn polémi mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xasatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d' accord dëppoo ci ni ginnaaw daal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci weeru muharram la gàddaaye woon màkka rawale diine yàlla ji ci madinatu munawwara kon nañ jàpp weer woowu ñu ni kon d' accord léegi nañ jàpp weer woowu ñu daal di jàpp weeru muharram mu nekk première weeru jullit ñi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee ni nga xamee ni tubaab bi dañoo jàpp weeru samwee mu nekk seen première weer bi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee ñuy date bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam ñëw na madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy woor bisu asura mooy fukki fan ci weeru muharram mu posé leen question waaw yéen bis bii ngeen di woor ak a feetu lu ko sabab mu ne ñun kat bis bii ci la sunu borom musale woon sunu yonant ba Moussa alayhi salatu wasalaam yonant sallallahu alayhi wasallam daa di wax sahaaba yi ni leen antum ahaq bi Moussa alayhi salaam ah ñii kat li ñuy def yéen a leen ci gën a yey yéen a ko war a gën a def yéen julit ñi ndax yéen a gën a yey Moussa yéen a gën a yey ci Moussa lu tax loolu mooy xam na ni Moussa yonant la te yonant yépp ay allié lañ yonant yépp ay allié lañ al anbiya millatun wahid ñoom ñépp ñoo bokk yenn diine juñ indi mooy diine l'islam muy Moussa Isa Ibrahima ak Nook ñoom ñépp diine lañ indi woon mu ni kon nag yonent yépp ay allié lañ mu ni kon nag antum ahaq bi Moussa yéen julit ñi yéen a gën a yeyoo teral Moussa yéen a gën a yeyoo màggal Moussa nu ngeen koy màggale mooy woor weeru koor sante ko seen borom woor fukki fan ci weeru muharram sante ko seen borom ci musal gëm musaloon yonent yàlla Moussa ci ay noonam xanaa kon loolu dalil la ci ni li borom xam-xam yi wax ni mboolem yu bari yu xew ci anbiyaahu yeeg mursaluuna yi mi ngi xewee ci weeru muharram ñi koy dàq ak a diingat kon léegi nu ñu def ak addisu yonent boobu alayhi salatu wasalaam te Ibn Abbas moo ko solo de radiallahu taala anhu addis bi wér la kon nag li muy tegtale bu ñu nee Moussa yàlla nga ko musali woon ci weeru muharram ci fukki fan ya ni la Isa ma nga juddi woon ci muharram ci fukki fan ya ni la diw nangam dinaa ci ñëw ci kanam léegi nga bëgg koo weddi kon weddiwaalil bii
bi loolu amee la julit ñi tàmbali di woor weeru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da ngaa waxoon ni sunuy mbir daal ak say mbir dëppowul ah léegi nag yow yaa ngi nuy fekk si kat ci sunu mbir te mooy fukki fan yi muharram yi ñuy woor sallallahu alayhi wasallam ni ah su ma fi yàlla bàyyee bi diwen dinaa woor juróom ñeenteel ba wuuteeg yahudi yi mu fi yàlla bàyyee bi diwen dinaa woor juróom ñeenteel ba ndax ma wuuteeg yahudi yi ndax day woor juróom ñeenteel bi woor fukkeel bi waaye far yàlla dogal diwen ja fekku fi kon ba tey julit boo xam ni rek mën ngaa woor juróom ñeenti fan ba ak fukkeel ba su boobaa mot li nga yéene yonte yàlla mohammad alayhi salaatu wasalaam jële nañ ci sayidatuna aïcha radiallahu taala anha mu ni ñun de bi weeru koor wàccagut dañ daan woor weeru muharram dañ ko daan dàkk di ko woor nee na nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci ñaareel ak ci gàddaay gi sun borom farataal muhammad sallallahu alayhi wasallam koor farataal ci moom koor nee na ci la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax ni léegi di fa man saa an yasuma fal yasum ku mu neex nga woor wa man saa an yatruk kum neex nga bàyyi maanaam kum neex léegi daal nga woor weeru muharram te mooy fukki fan ya ah kum neexin nga ba ku bëgg wooral kum neex bàyyil léegi daal nekkatul farata bi yàlla indee farata ji daal muy weeru koor léegi loolu rek mooy farata ji hadis boobu sayyidatuna aïssa moo ko nett li ci biir li ma waxoon léegi ni d' accord nañ ci ni hadis bii yonente sallallahu alayhi wa sallam yahudi ñoo ko wax ni ko ci la yàlla musale woon Moussa ba tax ñu koy woor waaw ba tey hadis bi ma netti léegi te sayyidatuna aïssa nettali ko nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax lii da caa boole ni bis bii di bisu fukki fan ci weeru muharram ci lañ jëkk woddu kaaba ga ndax wodduk baatin la wala wodduk saahir la en tout cas lu mën a xew noonu la ko sayyidatuna aïssa nettalee wa kaana yowman tasturu fihi al kaaba mooy bis bi nga xam ni ci la yàlla jëkk a wodde kaaba ga di baytulahil haram kon waqi'atu athura maa xisatul anbiya saxiix inda ulamaa tasawuf waqi'atu athura maa xisatul anbiya saxiix inda ulamaa tasawuf xew-xew yi nga xam ni moo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonant yi ci nitu yàlla yi laa ni ulamaa tasawuf moom wéral nañ ko d' accord nañ ci keneen ku ko mën a weddiit ñoom d' accord nañ ci ulamaa tasawuf yu ci bari dañoo dellu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamee ni suñu borom tabaraka wa taala bind na suñu maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna moom ak soxnaam ni leen nag addina buum ko yàggaale mukk ba ngeen laal garab gii àjjanaa ngokk raqaban fu leen neex dugg leen lu leen neex laal leen waaye nag fala taqraba hadhihi shajara fa takuna min adh-dhalimin seytaane mi nga xam ne nii lu baax lay bañ a dégg mu déggee loola mu daal di wog tànk tubayam fas yéene yàqal aadama alayhi salaam ak soxnaam xawaa ndax liir na gisun borom wax wa yaa aadama askun anta wa sawjukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wala taqraba hadhi shajara fatakuna min adh-dhalimin bam déggee loola àjjanaag ni mu neexe sun borom ni yow aadama may naa la sañ sañu nga dem dëkke ko yaag sa soxna sañu wax sayidatuna xawa mu ne àjjana nag lu yaatu la lu neex la fu leen neex dugg leen lu leen neex lekk leen bam des rek ngeen bàyyil ma fi genn garab gii ngeen baal ma fi genn garab gii lu tax yàlla bàyyi lu fa garab ga mooy bëgg a yar bakkan
lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswas lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakum lamina nasihin ñu dal di wat mom shaytan ci mom dafa wat fa waswasa daf leena jax jaxal dug ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakum lamina nasihin ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisee yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam e pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def peppum kesse garab gum jub beug laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddan rek moko nango xaar fuddan bi nga xani fuddan ñew na ci garabuk fuddan ci la laqu mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuup bu deggo day and ak reccu reccu su ñëwé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu tawwabur rahim yalla neena ci sama yermane ci sama mbax sama tap ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jéggal ko ma sanni ko ci xolam ba tay gis nga yermane yalla ngui dabatal fatalaqa adama min rabbih kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nuppi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla san ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad du dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñenn ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi
ñaan sun borom mu jéggal ko ci daraje Muhammad ibn Abdullah sun borom dana ko jéggal tabaaraku ta'ala. Lutax Muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne man na ci juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom man na la wuyu tabaarak wa ta'ala. Waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombek muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam kharib kadalika boram do tuti nga dem ci benen yoonu yaakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wuté waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yoonu buñu wax nuh alayhi salatu wassalam int yalla nuh jaam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gëm ak ñiko gëm ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam int yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amonuk dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup lu tax nit ñi bax lu tax nit ñi dem aljana rek ci la nekk di yëngutu guddé ak bëcëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñi ngay taf photom ñi ngoy saga ñi ngoy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañiw ko dara biñu saga bam toy wañiw ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yat mu daanu xam bañ ni deena mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna munu ko rayal ma ñi ñep mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñu wa ana gaay yi daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul nalako ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax
tan len da ngay len tan epargne len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ coupé internet bi liñ koy coupé coupé amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mune ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mune ko amna ci ñu bax récupérer ñu bax ñi ba paré récupérer ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep nañ dem ci ben site rek site bi nak muna mune ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni né len site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yonent yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabaaraku ta'ala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal wala ma wota sawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañ wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaay Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné
militants yu discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak militants yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse militants yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay militants faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër militant bu ñu xam ci militant Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def ben croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement généraux yi dal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseignou ku ñu xam ni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp kër bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wolof njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn mani taqillaahi ki lo makhrajan wa yarsuq min ay sulay yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu ah ray kat yi mom comme jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitam la mom mi joxe ndigal ah biñu raye ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ray ñepp ay minitaawu Firawna lañ Firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legi dal comme mbir mi dawe na nonu legi li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xamni mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentu yalla Moussa ali sallatu salam mom lañu alquran di misal lama tara al jam'ani ghala ashabu Musa inna la mudrikun khalaqa la inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legui bi nga xamni ni opposition bu radical bobu nga xamni tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joge ni day ray Musa ak mbollem ñim andal Musa rocci kuna di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa bi ñu leen seukutele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa
tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax firawna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di satul ci guuy dana la wutul solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayhdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution انا ما جوخ سوليوشن انما ربي سيهديني بام نه يالا دا نما جوخ سوليوشن يالا نيكو تاي nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wëru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat yalla niko musa lu necc sa loxo du yat mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb bi dor ci geej gi geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say militant sayidina musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa an jayna musa wa man ma ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna musa wa man ma ajmaina ma daldi musal yont yalla musa ak ay leaderam yep ay minitam yep ni ko legi ba nga musale musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhnal akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu nangu wala tudu sax turu fir'auna nangu wuta tudu sax turu fir'auna nangu wuta tudu sax turu ay minitam firawna kay moy xeynan musa ba lamine yep di musa fum tolo nan musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox firawna tudul turam sax dañe suma akhrakhnal akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi dess ñep malak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhnal akhirin suratu suara ngeen balma ulama wa tasuf ne nañ xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram walaf diko wax tam xarit mi ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñi wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekone ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñoon wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla militami nan ko Musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndang waye comme leader bobu ñox yon ci yalla isa mom dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussel pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla mussel
yonent yalla Moussa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kèn du la laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kèn du la laal kèn du la laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu carte ci také rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu také rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayhi yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay judd ben minita newu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bu may dékkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legui weddina le minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla nit qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune allah si fi am turun yene ngi ni don wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune allah si fi am turun li ngeen don werante diko tiktok ak facebook muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen jure dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu cafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe it nak waxo deug waaw ñu pam te ma sanni ma fele mani yena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax ji mu wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub judd bisub deki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi don yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi don yonante kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram mu soga ñew
kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti bërepp yoyu ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal bon lu neex comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci ngour gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci ngour gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci ngour gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay bi ngeen dara gëmulen dara waaw bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngon yeen wa rew mi yeppay alko ina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimist ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alkhimist baxam ndax yow ya yalla wala dit alkhimist dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimist dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al-fulki al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhhadin faltaqamna al-hud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dootu am tax yeen tamit ngir liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek Yunus daldi mer niko nak demissionena mi ngi dem yalla neena bam demissionena mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant
amna leader bu jalgati ñu tégo ko bant dal bant ba dal yunus ñu xamni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkan bi kep la bëgg jënde bakkan ni sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan ni sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan ni sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan ni sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko neesa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamnaul hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yamal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak Yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison biiru jeun la ma nekkat ci benen prison biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison biiru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba la ñuy dekk duma ko ray sax ci biiru jeun wi dama ko fa barek dama ko fay barek muni ci prison bañ ñu suba la ñuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom ngum te nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay ngum tem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkon tane Yunus reconnaître ay ngum tem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolu ma nga suratu safat wala ma wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batin yi nenañ li kërok ba muy xew yalla nga xetti li Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura ñi nekk prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne leen yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënal nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam
leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf Ali Islam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya baye mak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ñuko mom leader bu mag bi niko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade niko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci bayu de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayyi nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade niko waaw waaw ya da Allah wa nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muniko sa affaire du bax de waye comme Yusuf Ali Salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ca mu def conférence de presse rek waxale ca mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan mi dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañoo woté dialogue national bis bu ko Yankoba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue bi dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañoo bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañoo bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni ajaban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram doyen bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi
il faut nga ñëw ci dialogue bi. Yusufa ni man wax dëgg yàlla seen dialogue bi intéressé wuma. Ñu ne ko tey lañ la doon xaar nag doo ñibbi. Xaala qaailun minhum la taqtulo yusuf wa alquhu fi qabayatil jubbi. Nee bi nga xamee ni leader yi nee nañu occasion bi ñu bëggoon am nañ ko, jekku nañ ko, nañ ko sacrifier. Moom du bokk, nañ ko sacrifier. Nee na leader yépp bu ñu dajee ak lu ñu soxor soxor soxor ak lu ñu nekk nekk nekk sa nuñ ko waxee ci sax sa rival wala bokk lu ñu nekk nekk sa noon, am na ci ñoom ñoo xam ni nag dëgg dëgg honnête nañ, am na ci leader yu

ñepp taxaw diko deglu mu ni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina muné wa alqu fi qabayatil jubbi ni lool lan la mune tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu fekké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu fekké ni bayi ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am legui tay du yag dara mune mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqit ubahda siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu fekké def ngeen lima leen wax ma nga sorotu yusuf fekke def ngeen lima len wax neñ bi lolu amé ñu sanni yusufa ca ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ca kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bu len ko def bu len ray yusufa mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoyu ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana sa way ñu na sa way de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ fele ci gannaaw legi allawé nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi nga xew lolu duay leader yi nga xani mom yag na opposé wu Ablaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé xamna li ci ay pexek yeb mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gemu yeb ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidamin kazib li ngeen ma wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gemu man Ablaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen na sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Ablaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fenn ndekete ñoo dakk fenn Ismaïla Yassine yent yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fenn yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi baax wala liñ lay niru lu baax liñ lay niru ñu honnête ñoo dakk war ñoo fi dakk fenn wajjahu ala qamisihi bidamin kadhib nga suratu yusuf ñoo fi dakk war waaw señ modou jéxalu guma leader yi déssé won na leader bu ñu wax Ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy Namrouz tayit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax Idrissa momit aksi wuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu wat ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wénen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara

waaw xanaa yow mu fi nekk daal di jéem a maslaa yii di waaye alxuraan bayiwul dara ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi alxuraan wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee ni mu koy toggee ah bu dee sun réew mi nag réewum layig la alxuraan bokkut alxuraan bokkut sunna bokkut waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alxuraan bokkut sunna bu ñu aha kay bàyyi leen ñuy julee ko woor rek waaye sun mbirum àddina moom génne leen ci alxuraan ak sunna waa julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alxuraan yéen waa alxuraan moom bu loolu jotee rek ñëw leen yéen loolu rek lañ leen di doye yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alxuraan la maa ngi dégg xuma ay lanu daara ay lanu daara yéen li ngeen war a yitte mooy système bi jóge fi système laïcité jóge fi moo war a doon seen combat bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi loolu du dëgg loolu du dëgg mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am pourquoi pas képp koo xam ni tudde nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la lan moo tax ku fi tudde sa parti madlabul faw say ni ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex waaye dugg ci système bi niin ci diwuk tiir gi xonk curru génn naan bu mu weex laa sol ku lay gëm kenn gëmu la kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem leen politique yi waaye jot ci nguur gi ku jote nguur gi ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe système boobooy continue wala yow doo ko nettali waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsa yini am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi bëgg koo soppi système bi fi ne kenn du ci sañ a wax ndax dañu xam ni lii nga représenté wu nit ñi trahiru leen xaaroo ba yegg pale soog a bëgg a indi leneen Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defee te pourtant ñoom seen nuñ ko seen parti bi dafa leeroon sax ñoom leer na leen ni ñoom ay salafiste lañ ñi leen woteel it xam nañ ni ay salafiste lañuy woteel waaye tëriwul bañ duggee ca ngóor ko sax bëgg a doxal salafiste nan lañ leen def nu leen américain yi def jëlee pale ci bu gaaw doxal lañ bëgg a doxal ñoom ma gars yi mbir yi yombut de il faut ngeen def attention ñeen def attention man nag sama yoon ci politique man politiquuma politique waaye xam naa nag niñ koy defee waaw gars yi di politique moom xam naa niñ koy defee waaye man politiquuma de wala boog man bu ma dee politique sama politique yëpp ci alxuraan la jëm ak sunna ak sëñ Touba jeex na man politiquuma waaye nag ni ko gars yi defee nii seen nax yii daa mel ni damaa leer ba mel ni sama rëddi baaraam waaw seen nax yii comme nag man yàlla dafa dogal ndaw ñi cofeel gi ñu am ci man topp gi ñuy topp jataay yi conférence yi waxtaan yi looloo tax mënumaa ñàkk bañ di wax ngir yee leen ñoom léeg-léeg danañ far fi barab danañ bëgg mbir ba tàggalikoo seen sago ba boo leen di wax la cay dëgg duñ la nangoo déglu waaye nag buñ demee ba ca kanam danañ naa ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax démb dëgg la waaw waaye nag man bu fekkente ni xale bu ndaw dafa feebar nga bëgg koo pikir pour mu wér mu jooy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man
nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wir dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé leb na len kal na len di len yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camera wour la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngui koy wax daray alakhiratu khut adina tax sahaba ya waxon yonent niko ya nu geunal sunu nday ak sunu bay waxu nuko ci sen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngay na wax li ñu door ko wax waye gis nga bal qur'an ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte sen ñaari waji lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal sen ñaari waji lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox sen ak sen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko waye bu mtax mukk nak eulek ñu man la war ni la he ya fi becc ngalon sen ñaari waji malaakai dañ lay war eulek yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni diwala gënal sa ñaar waju malaakai dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaakai war dedet bu nangu malaakai war la yow mal xiyam bëggal kula sop defal ko lula sop andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu desuko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm dogama and ak lool lepp ben way ñew na ni jarañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dundé kenn ci ñom ñaara ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa khol lil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetul kenn duko wax ci public diwama gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekké ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna war bop lool lepp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi yéré pousse bo xamni café ataya lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñëw ni ma am édé Seyd Touba ni ma mang lay diglu guddek beccëk yama tax am li yama tax am jom yama etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma ma samba bañuma ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy and ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté
nangu xalaat yu wote monu fi indi nas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nangu ko fim na limay wax wax lima gem nangul na keneen ki lim gem ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fa seenu ragal yalla tollu nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diiné warutu la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro ak mom lo tok nuro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mu ne ko xamé wa gourmes loolu mu doon loolu mu doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew dugg ci sa biir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek mu ni ta sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ne ho mer yeen da ngeen na tardé seen affaireu bidda yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo max gafa jaar de nu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax max dugg na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidda yi seen affaireu bidda yi kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci dar ihya ulumuddin ñom serigne cheikh jonn ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne kossa fall nako noni tamit seigne mohammed diallo ñun ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñun ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek di nemiku ak ñaan jazakumullahu khair jisaahi kon dal kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakumullahu khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام ñen di nuyu ñu diiné ñu l'islam leen ndokkel ci wéru tadd bu mag bi ñu nek ci shahru rajab al mubarak ci bis bu tadd bu mag bi ñu genn di bis cheikh mohammed al fadal al makki di nuyu suñu way jur wi ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al fadal mbay ñu genn ko min ci bay xamlu may ni mi mbolam da way ni fi nek yeb di len ñaanal sax ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu top won cheikh ahmadou bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dem ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya waye rawatina nak waxi ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi istu jalla jalaluhu da wax ci tere mu tedd bu mag gani ya ayyuhal ladina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila nga suratu nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen ngeen dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation wu seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré nu ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambale ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci police na ba ngay dem ci khalifa general ba ngay dem wala amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allah wa rasul waqtu jaman al laje london ta tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo si len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ak ngam tam wax ngeen doxale nona mune ni ne moy deggin mi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wex fop wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigeel yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigeel yi ci li fam mu ñam ni ñoom seen jaan waccu li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santon def nañ ko bude kilifa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu del waxat ni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamna buñu joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñoom umpu ma man yut ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya nga melni ku top sun borom lool la alquran wax man yut ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñen ñoo fi doon yenen ti alayhi wassalam ñen ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ni kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak benen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu li ñuy tuddé horiyatu tahbir mayatuñ ko kenn amutul droit am horiyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm dañu xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitte allah wa rasula ulaika ma alasina an amal lahu alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ñene yoy gaay ëllëg nu ma leen di angalé ñi nango top ni nga leen yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang bo leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé wa shuhada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëllëk fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way daw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay saliuna lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewolu barke jëme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla bo le nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalu yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste ni ñun borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu tuna wax deug to yanu sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit anil haqq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga kan nañ yalla musal ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam ali sallallahu alaihi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañe demone bu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del leen ci génération yaa bi kon ni may wax du ma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadithu yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yanabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xamne dang ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonantu bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonantu jiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonantu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li feek ñing ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëgge te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa allahu ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yagg mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ya aba fa khala alayhi salatu wassalam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokoy ak ni sama xel yi ñeppay dem aljana kenn du dess mu ne ah xanaa ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ci yàlla yónni ak yee naan ni mu neexee kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àddina ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àddina saxaw la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigal ak ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik Saddam Hussein wala mu wex ba mel ni Dakar wala mu wex ba mel ni salaatu wasalaam nee na topp leen. Abdoulaye Ibn Omar nee na salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg hadithul marfuwa mu ne salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala salaam lay ñu war neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bu gëm yalla mu top ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg naa li nga wax fas naa ko yéene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gën a la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal ni mu ne xanaa lu dul ni ak digal gi da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa du digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak mooy yàlla boo demee ci hadithu abi hurayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam haqqun ala al mar'il muslim ma lam yamur bi ma'siyatillah sayidina abi hurayra nee na sallallahu alayhi wa sallam daf ni taatul imam haqqun topp ndigalal kilifa xàq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xàqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi doonte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka doonte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay yi mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal si kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu lay yin wa xanaa rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alquran la suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu noppi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi awma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla awma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bind mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way joge fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mo politique no mo musuma wota jam bu yalla bind ci kaw suuf xaw ba sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadith bo xani moko netti mun ali sallallahu wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natul yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni ngi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna am lay bay bo rek fa nas bir ali waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto bay bo mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun ya ngi lek sama gunu yi nga tollu gannaawam mun ya ngi jogi sama diam nga tollu mom muy dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mëno téwu doon ci kilifa bu fekke ya nga dund l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmad al bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu baye la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit dila ko tiaxanel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fad mu baye la lu mu fad jox la lu lay bëgg fad mu fad ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koku nit ñu bëgg soxantal koku nit ñu bëgg foyel ñi ko fi représenter moy ñan moy ay khalifa am damay deg ay baat yu no soxé parce que da ngay deg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jurotu ñu diko top parce que khalifa señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gi cheikh ahmadou bamba hayanan mun ta nek mun waye kero buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbake bima delu ci mang ko fek mu tok dima xaar kokoy ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu sëriñ ci té ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digël lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe ak yeen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sawantal su ak yi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ab jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen abdullahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop nga ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la sañ sañ sama bop fo wote liggey mo wuy ci def li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit sun serigne gane ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda shaykhika mayti wudiya bayna yaday khasinihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna mu yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fidilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaak mi ngi ci alcorane ni gagn mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke di proposer légi dakh wa bi lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi mu ta sañu fo lay légi dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ak sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra musolo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu bu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna muni bo dine ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jeffe na fay la ilhamdu bu jeffe wul bay wo tok te mun ni ci resu su su yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi neenañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi d'accord ak dinu an nasi'a way yonent neen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiya moko net ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat indi kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu cën dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ni yonent seigne touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ni seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag de man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaat sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna rousseau moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën jaar day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ñaar li waral suñu digal mom bu ne da xol ko mi ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex mi ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadis bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadis bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni kuko war mal yalla war mal la kuko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der kuko war mal yalla war mal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwél aussi bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naar yi réew yi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo la di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo ne dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu niko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambal ci fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bu mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fal takfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuhi ila qawmi sahadatana na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi de mu ni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu ko meddi demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition
1: pour peuplam jeriñu rek te yonent bi loolu wax ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
2: mana ñi ñi jom nit jamono yi xar mana gon di rey ci kenn du wax don ñu muju
1: ngiss ni kon liko mana solution moy am gidd xiyat gidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ekul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def liñ ci posam waye ki dinañ ko jëndé keneen xolal salafis yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafist salafu saali man huwa ñum doon xam nga lañ tontu parpar la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq parpar la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ni mucc yi nag ñu ni wal mutaaxirina allasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci kuñ wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul.

kéefër dafa bañ dëgg. Baatu kafara day firi muur na dëgg gi, làq na dëgg gi, nanguwul dëgg gi, donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg, waaye nag bañ na ko rek. Moo tax nag mu ne alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya, xol bu gumba, xol boo xam ne nii dafa kamañoo. Sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safarawu ñu wax la saa laa qadarallahu wala sabab. Doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu, kenn ku nekk ak xol bi nga amee. Moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax, wax ji mu wax lépp di dëgg, mu teg ko ci xam-xam, teg ko ci dëgg, waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko. Biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la, nga ni waaye nangam. Bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg ñi ngi koy déglu ci làmmiñu ko sant nangam, wala ku dëkk barab sàngam, wala ku melawoo melokaanu sàngam, ñoom daal dëgg daa am boor buñ koy xoolee jàpp nañ ni dëgg foofa rek la war a jógee. Ku santul sant sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam, ku dëkkul dëkk sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam, ku féetewut barab sàngam wala bokkoo ci tariqa sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam. Ñooñu la suñu borom di junj ci aay bii, mu ni seen xol yu ñuul yu kukk yooyu nga xam ne dafa lëndëm ba duñu nangu dëgg, mi ngi mel ni waa joo xam ni dafa daanu ci biir géej aw duusu ñëw war ci kawam, weneen duusu géej ñëwaat war ci kawam, aw niir nag soog a ñëw tege ci kaw, weneen niir ñëw tege ci kaw, mu nekk ca suufu lëgg-lëgg lënd mi géej ya, nga xam ne bu yëkkati woon loxoam di ko xool daanaka du gis loxo bi ndax ab lëndamaay. Wolof njaay ni bët du gis lu ko jege. Waa ji nga xam ni moom day liggéeyal lislaam, day liggéeyal xam-xam, boo làmbee daj ko boo xoolee gis ko, muy wax ay réalité yoo xam ni ñu ngi koy tànk ci alquran ak sunna. Waaye waa jooju ay waxam da nga cay seet la la ca intéressé, bu waxee lu la neex daal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay naam, waaye bu waxee leneen nga ni déedéet. Bu ñu ah waaw lu tax nga ni ndax sëñ diw sàngam waxu ko, wala waa dëkk sàngam waxuñu ko, wala waa réew sàngam waxuñu ko. Suñu borom ni tufu tufu. Bu ñu randoo dem ci alxalbul xaafil, xol bi nga xam ni moom àggul ci gumba waaye nag àgg na ci fagg. Fagg mooy xol bu tilim ba dootu xàmme dëgg ak neen, day yore rek ratu gumba, lu ñëw rek mu ratu, du xàmmee lu tooy, du xàmmee lu wow, xàmmewul lu baax, xàmmewul lu bon, ngelaw lu jëg yóbbaale ko. Kooku mooy alxalbul xaafil. Bu la neex nga ni alxalbul marad, mooy xol bu feebar. Xol boobu àggul ci gumba, bu ñu ko jonjee tuuti rek mu dal di leer, bu ñu ko raxasee tuuti mu dal di set, bu ñu ko fóotee tuuti mu dal di gisaat dëgg. Moo tax ulamaawu tasawuf yoonal tathirul qalb, mooy laabal xol. Xol dafa mel ni yéere, dañ ko war di fóot jamono bu nekk. Bokk na ci saabu bi fóot xol nga bari lay wax astaghfirullah, bari looy sàbbaal suñu borom, bari looy tudd yàlla, bari looy jàng alquran, bari looy fàttaliku dee. Yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ni dafay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg. Tilim taq, waaye nag ëggul ci gumba. Sëriñ Moussaaka radiallahu taala anhu nee na woon borom xol bu gumbaa raw, borom gët yu fettigul. Borom xol bu gumba day mel ni borom bët yu fettigul, day mel ni yeg boo xam ni amul turu, loo ci sotti mu tuuru ci suuf. Xam ngeen ni ab yeg xam ngeen ko de, ab yeg bu fekkee ni amul benn turu loo ci sotti rek ci suuf la jëm. Loolu noonu la xol bu gumba mel. Xol bi nga xam ne nag moom dafa dand tilim teq, mun laaj ko ko fóot, ñu di ko tuddee alxalbul xaafil. Alquran junj na ko moom tamit ba tey, kàllaa bal raana àlaa xulloobihim maa kaanu yëg si boon. Suñu borom nee na am na ci gaañi, mu nga suuratul mutahifin. Suñu borom nee na am na ci gaañi ñoo xam ni seen xol dafa dand, dafa tilim, dañoo sori dëgg, dañuy daw nit ci dëgg yi, dañuy daw ñuy wax dëgg te yàlla tax dañ leen di sori, dañ leen nangoo déglu. Mu ne dañuy dem ba seen i xol dand. Mu ne xam nga lu ko dandal, mu ne mu ni seen pàggu téefi loxo, liñ fàggu ci seen i loxo mooy bàkkaar bi ñuy jëf, mooy tilimal seen xol, taqal ko, dandal ko ci bàkkaar bi ñuy jëf. Bokk na ci bàkkaar ba dégg dëgg.
wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bok na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlifu yalla ak fatlifu de bok na ci li ci limal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bok na ci li ci limal xol lek lu leewul bok na ci li ci limal xol top di waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatini le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta wa qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yere faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alaihi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alaihi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol bu wajjo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connection am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yep lu mi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karamam borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka mahesa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe bi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko nek li cheikh mamadou lem djub addagani diñu ko nek li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtana taxona buñ fa massaane joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak no nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len
ngelaw lu juk rek yu balim rir mu juk rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli rayn wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man señ touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xani moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom junni nako sunu mam ibrahim alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahim yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi fi man li am solo fi fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalb sallim dañal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wata suf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu de rogalat ba ñew ci sa ciati barami we ki nga xamni ni amena reynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobulé li fék lolu resut ba jeex da ngay nemmi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemmi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemmi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yeb bu leen al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih dom adam bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fatlikoo yalla lu yeungu rek fatali ko yalla dom adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum bi satliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sim khol di taftafi mun rawati nak wa izatu lad alim ayatuhu sadu imanan mun rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay prof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lad alim ayatuhu
muni sadatum imanan muni sa bo inde prof nak sen ngeum day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugël muni way fo len fekk wa ala rabbi yatabakkulun fo len fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wëru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye bo ñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé ni ma bal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli war munu joxe adiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu toge mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaye dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ko yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fa ko yalla wax jang na hadith bi ko yonenti bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu gudul diine kon luy diine waye nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa daralu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufle rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun
min yonantibi sallallahu alayhi wasallam munu digal li man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat nu ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñi daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg waxet tejeul sa gemmiñ kon kañ la dara di jag kañ la dara di jax sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiqu allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu dox yalla lam ci moom ca lañuy yam dedet wa mimma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaiku humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaiku mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neew mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yekati ko ëlëk yowmal xiyam muy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jub legi nak bo de wax lolou yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wasanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيدي في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك وفي يالله مسا يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا موني اي خيرم دونغ لا نيي جام اي خيرم ريك مونا موني خامغا سامو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا موني موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xërem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñoom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor lu ne muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen
RPS 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wo daanu ngani benen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jamli fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jëppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man musawiyan dinara ayni bil madar lema wu tasawufit man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musi leen ko jarul takat am nañ ngor bu tolni leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabarak wa taala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci al qur'anul karim rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko al xalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg
ci xol bobu ne ndax lutax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienté ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienté ko ci jamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ne limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañ ñi yañji ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolu jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamne ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di son di len top de muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamne ñom poussuñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañ nga xamne ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiya rusul lool la señ tiba wax señ tiba neena bo ñëwé ci jamono fekk fi señ bo xamni poussul passul muni demal ca le señ sa nga xamne ño daan pouss ak pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu min lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiya rusul bo ñëwé jamono fekk ko fi señ bo xamni day pouss ak pass muni yow pouss ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jeffe te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legi bo gise yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la len di rusé ba legi sun borom gañoñu lay rusé comme misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu ni man yalla balal shaytané mu bal ko balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gaño ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wama kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna surat hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni
ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alag wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamne ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamne ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li fiek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoté yalla alag wa rew ma ñoñ la wa société bi gëna doyé dal ñoñ la wa société bi gëna doyé dal waaw gis na ci yéne lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Koki al alim al allama mufakkir fakir al kabir aw mufakkir al akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop al Koki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat señ ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ñoo la gëna xamni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def do reer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rom seigne basirou mbake xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale won ngir yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba li ko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xamne dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal
ñom la suseet bu gëna doyalal buñ amé seen ngeen te ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw jooni wala aw ñaari jooni buxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lool mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci wane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ Seigne Touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek Seigne Touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tassuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tassuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yani ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bok nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am la ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis ni ki tay balna len topatuma len dara
lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara té ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sallatu wasalam bu nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal usman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom usman momu moy blessé wona ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox nga ne bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mun waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal ben ding sawara wal iyas billah la qadar Allah wala sama muy lay lay gis wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jiego rek bu ko jiego won ñeppan dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna Omar jog wicci babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ko diit Omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobé def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al-Hasan al-Basri ak ci melni imam al-junayd al-baghdadi melni cheikh ahmed rafai melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan sasiri melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gañoni le ila akhirih ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba jox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni watay neew na ko ci def tax wala ma tasawuf jëk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci Yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaam yalla dong fas say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jikko xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wa tasawuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wursugal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba nuppi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba nuppi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex ba nuppi ñew corroser le bras li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok sa bruk rek
bi dir yanke yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñoo madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lool lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidu sunna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidu sunna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antosele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mënu leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalut sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalut ab julit bu jigen solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé doga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé door wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bous la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni ni xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dede ilmu al akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolou moy xam xam bi lay wam ma dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wala yeko ñu yeggale ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaron sallallahu alaihi wasallam neena innama buistu li utammima makarim al akhlaq bo gisee yalla am waye ma muna mune xam ngeen lutax yalla am waye ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëndim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu nga ngay ndayale
lu aram lu ni ñang koy def te kat neenañ ñuy wa daaira makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fil ummiyina rasulun minhum yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al-quran wa huwa al-hikma in kana min khamla fi dalal mubin nga suratul jumaa

wala leg legi beutam xonko ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kwé di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacké xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoon ñiku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafa rek ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax bakki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben jumtu way bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako bu nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak nit sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom lé nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej légui ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joggé ca bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ilakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la tudoto texé di bamuk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara lélé mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayyidina sakriya bi mu joggé ci mirhabbi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su boba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek
mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla ba nopi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ wa ngi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinji ko ci suuf lolou moy bin isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la day yoni mamulay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bin isara bin isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Amadou Kabir Mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bima ko waxe bu nepp ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo di tuddu baralo kéro bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net l'histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la maniko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillahi kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki ñun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal yal nako yalla doli njéggal te doli ko yërmëni Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab Serigne Daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala isakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna yi Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len meuna te xajale tay da nga ci son lol ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bañ diko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu ñu inshallah taala su ko defé man fa indi ku jigen ku leen di jangal ni diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di be barab ba yalla ni ngi len di sak ngeen ñi sak ngeen ñaanal mu yalla bam
sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wati la ta'ala alkarim insha allah ta'ala benen mi ci dess fi may teje rek may jexale sun mudum moy mbirum palestine ak israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikou len sen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufou palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufou palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jekk duggu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor ni ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko défé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dédét man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dédét mu ne kon nak legui dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ca yalla
ni yalla bu fekke ma am deug nga ma nangul sama ki bu fekke awuma deug legi mini boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takub dugub te ko fe ni yalla jamo na la ko bu fekke ni ma am deug jëlal takub dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahima alayhis salaam mu waray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nanguluko legi frèreem bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé niko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu toll wayé nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil ñu dem ci Allah ba mu dal di koy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té liko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal khabil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñetti ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi khabil mi ma wax legi atteindre objectifam banexu ba kanam tax mo sak massacrer rakam ñum bokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam khabil légi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti khabil ma ñu rayon légi yonti Allah sikh sa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bamu upp diiné al masiha ñomit nak
dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dani yow señ modou may cham bo dajek nor xujje ci medd bi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiya bi l'islam diké ni dédé yow mudou may cham bo génné ci mbéd ni dajé mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo da na xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palais yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen suuf sumam yalla ni yalla nasaxal ki nga xam ni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mënu lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xamnako yalla xamnako té ñi may wax de kenn ku ci doom li ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom li ci daara ji amu ci da nak mëna wax sax ni ci doom li ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nekk di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom la ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekk ci defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kay yu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam Serigne Mohamedou Diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wër bu deewu nek Serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ len gërem len ak ko ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla
sant nañ ci bu baax donga tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñne ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moni man la miskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ko ci melni ki melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deugre sax mu doom ngi ci daara ji way nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi mi ne gënaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujjima décidé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amut te xari cher nañ bima woyé jaay ko xar bi baniko top tol mum xar indil ma dama coupé rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti dama jëliko ma wowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi di lolu gën xamna ni yene nga mako xamna man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax ñu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sama wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topato daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal Fatina Touba waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen da nga la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waaw non lay gëna nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñing koy wax jere jëf jazakallahu khairan jazaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp
kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da djoum wallahi ki len ko wax da djoum car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fuy ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay tok car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba de ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekul len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu dan fayé ko wagné ko lu tollé fep sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañu seen wër dé dañu jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate
1: ñu no do takku sam
0: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé amen tanga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifester au pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxale wañ wo xamne ci ngeen di lekki di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko khalis bo bu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañ wu nga lak campus bi nga tal tok ko ragaxé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa rew mi tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ko réew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doom réew ñom déggu ñu tubab 100% déggu ñu anglais 100% déggu jéggu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi duñu ñé gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak réew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka ak réew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko señ touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jangé sa xel dem ci na señ touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamna ko leg leg ma war sama auto sama rewoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi tax nu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la daan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tolni fep sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek do sant mu yalla ni bama leen di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñaka baña xarab waye bul tojaka tal li ñepp bok

0: fêté sénégalais waye société monde bi yépp sax mëna ñu wax ni mbolém alam bi yépp rek asmala bo xamni wala karisatul am la bo xamni christ total bo xamni dafa dajalé jamono ñu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni christ bi melni bi ñu toll amon na ci jamono yonnate ali salatu wassalam té moy ay association yu dajé ay daïra yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wessu legi agression verbale legi ñi ngi ci agression physique arab yi wax ni tarikh toujours day répéter bopam mbaram tabaraka taala ñu ni wax ci téeram ba tedd bu mag bi ni allatheena takhasu masjida diraran wa kufran wa tafriqa bayna almu'minin wa irsadan liman araba allaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifanna in aradna ila al-usna wa la yashhadu innahum lakadhibun ila akhir al-aya danañ ci aksi sun borom daf ni misal jamono la bo xamni ci jamono yonnati yalla muhammad la ali salatu wassalam mu am ben association men mbolo créer ben parti bu tuddu masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tuddon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne koub talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man allatheena takhasu masjida dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mëna mëna xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mëna amna daïra bo xamni formé wu nañ mëna mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser sëriñ ci al masjidu dirar disperser sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey disperser sëriñ ci disperser talibé Seigne Touba yi disperser talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devier yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxaju so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy leen taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxajuk wala yahlifanna in aradna ila al-usna no ngi leen di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aradna ila al-usna lu bax do ngi leen ci djublu suñu borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasabu innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daayira bobu dañuy fenn disperser serigne sey leen taxassosu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi mo leen taxaju lolou do nga leen taxaju légi nak daayira bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daayira bobu daayira Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daayira bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiya la mo xam association at tijaniya la mo xam association al wahabiya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tet ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daayira bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy jalok national dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessé la ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nekk ci gannaaw jollog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ju jollog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolak bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolak bi sincereul yalla mi nga xamna ni jolak bi sincereul mu ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxajuk disperser citoyen yi rek mo leen taxajuk disperser talibé yi rek mo leen taxajuk bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muniko la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ji muniko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seenu conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alayhi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay muniko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yel mun amna ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu an yatataharu ta wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay gor yalla pire et dire nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibbuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaata demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na wenn waxtaan wu wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara ja bo ma nga fele ci rayba ñew na ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par par lo xam ma samba wala ñak xam ma demba taw non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par par lo wuma suma bu mo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek ma yitel li rek may til al isbu tarqiya isbu tarqiya luko disperser isbu tarqiya lan moko disperser waye terewul yalla neena amna fa ay membre yo xamni ci isbu tarqiya lañ bok muni mun ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mun bo deme da nga fek ay gor yalla yo xamni seigne touba rek lañ gëm seigne touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben element la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni bu de nit la boko misale ci nit day don ko xamni lum jitewul baxul lum bokul baxul lum dirisewul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku lita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di leen napaaje di leen nax ku jog bàyyi fa doom ja ku jog doom ja donn ko te doom ja xamul liif gu tooy waaw gu wa waxaale wuñ man leen ngeen dem loolu nekk aada ngeen dem ci côté temporel politicien yi ñoom tamit noonu lañ mel si ñoom seeni jabar seeni doom yéen ngeen di rey seen bopp yéen yéen a ñàkk fulla yéen ngeen di rey seen bopp yéen yéen ki tax ngay rey sa bopp doomam a ngi ci situation bu luxe doomam mi ngi ci situation bu luxe yow boo yelwaaniwul sa waa kër duñu añ kooku jar na joxe bakkan ci mbedd mi kooku dara war na la koo jaral ci addina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika mooy moom akuk njabootam bu desee mu jox la bu desul nga toog loolu nag daanaa faral di wax ni seppi ci Serigne Saliou Mbacke radiallahu taala anhu moom laa gis ci sëriñ boo xam ni ni muy jàngale doomam ji mu jur di ko yar noonu lay jàngale doomi jàmbur jiñ ko jox di ko yar Serigne Saliou Mbacke radiallahu anhu xam naa man ci moom laay jéem a roy kon insha allahu taala boo ñëwee ci sama daar sama doom yi jàng alquran ak doom yi jàmbur yi jàng alquran ñoo bokk lal yu ñuy tëdd ñoo bokk néegi ñuy fanaan loolu moom seetlu woon naa ko ci Serigne Salih moom moom doomam ji mu jur ak jiñ jur jox ko lay male ci njàng mi ak yar bi aada la nag ci réew mi moom ku sa bàyyi di gunnaan naat ah yow tamit kadhalik loolu aada la al masjidu dirar élément boo xam ni dispersé rek ko tax a jóg mbooloo moo dem am na ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaraka wa taala wax ci aaya bi ni kurel boo dem ay góor yàlla nga fa yoxani pire et dire lu baax lañ bëgg jàmm lañuy bëgg di ko dox di ko wax nga dem ci benn parti boo xam ni ña fa nekk dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddee wahabiste nga fekk fa ay ñoo xam ne ñu radical lañ saaga muta sa yu fóon yi rek lañ fa nekkee waaye am na ca seen biir nag ñu baax ñoo xam ne duñ saaga kenn duñ xas kenn ci muta sa yu fóon yi nga dem ci Ibadurrahman nga dem ci murid yi fekk fa murid bu radical nga dem ca tijaan ya fekk fa tijaan bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar muni waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp muni amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoo mata togal ñoo mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele أحق أن تقوم فيه نخ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المتطهرين ولا يحب المتطهرين
1: ينود تاكوسان ين بالنو يفك ما نتي وقتان
0: سن برام ني افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام دنگا دي اب كيسيون لا yàlla ni yonent bi ginnaaw bi ma la digalee jolog bi nga war a fekke tereele jolog bi nga xam ne waroo caa dem ndax jolog ba sincèreut maa ngi lay poser benn question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin xayrun am mu ni ko waaw maa ngi lay laaj parti boo xam ne dañ koo sos ci ragal yàlla nga xam ne li ko tax a jóg mooy al islaa bayna nas defar réew mi jamtu layu katanam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok mo leen taxajuk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mu ni way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi wa ridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wedd nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi démé ba nga xamni sédié tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sét bu né sax legui bu xewleté té ñom bénn oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té lool nak wax dëgg moy bankhas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankhas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankhas yépp dund wayé tay buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankhas yépp ay dé bankhas yépp ay dé bis buñ ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ko réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel té señ Touba ay bankhas bi dé nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orcas liñ xuma orcas lañ tudon fatina sen turwi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ ñal non lañ ñal ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxla wuñ ci jasaakallahu khairan ni way nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tékkalé aw nit tuddé ko Abu Amir Rahib nga xamni sëriñ bu joggé Sénégal ñëw fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
2: université traditionnelle au pour en
0: la serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne Touba fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne Touba gi ñu tabax ko ala li serigne Touba radiyallahu ta'ala légui fofu sax dañuy wax premier mbacké deuxième mbacké troisième mbacké quatrième mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacke yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant waj'al saghirana yuwahhirul kabir waj'al kabirana yuhinul saghir xana lool ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana señ tuba bu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni la mané man ngulal señ tuba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel no man mané cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bayyi ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul ñu indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fo jëm mané ñibbi ñoon diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere mané yalla téré ñoon diir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laj yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko dama lay laj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kep taxone ñu sos ko moy disperser citoyen yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bamel nga dem gas fo xamni fu noy la day mab muniko gis nga parti bobu muna muniko ñiko créer muna muni li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jëkkeur nonok jabar sëriñ nonok talibé nonok sëriñ Allah safa jurufin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bisa ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom tekke ni wallahu yahdi al-ghawma zalimin والله لا يهدي قوم الظالمين استغفر الله والله لا يهدي قوم الظالمين سن برام ني من يالا دوما ماي possibilité كين كو خامني اب جالكاتي كات لا اب توغ كات لا موي ريسير ميسيون والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ماغا سورة التوبة ديم لين نين سيت آية بي ماغا سورة التوبة من يالا duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cèn gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdil qawm adh-dhalimin kuko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxé jox disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi kuko defé do réussir wallahu la yahdil qawm adh-dhalimin kuko defé do réussir bokk oli ci radio khassid online ay alquran bi ñuy waxtane te mu nek suratu tauba boko day jangat ba ak ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak suñu jamono bi lol day nuro ak suñu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wu ne ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonntu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yonntu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bimu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yonent yalla muhammad di waxtane ak ay militant di len orienter al munafiqun yi nek ci biir parti bi te koaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention dé wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ak ma téé mom amir sa dossier yépp ngi ma téé li upp sa bob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yépp ngi ak man abou amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi nek ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koaliser dat ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñu luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nuko wax ci alcorane de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënté nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alcorane al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yaronte sallallahu alayhi wasallam di fa am ay information mu dadi lalal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndug serox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereul bul dem wa bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daaira bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojaté ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba naan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxé la gaay yi soga dab masjidu dirar yonent bi yablé ñu toj permanence ba mu dissoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewum mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dissoudre yamul ci dissoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñu tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi newon dañ ko tej ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolem association bobu may wax ordegan mbolem école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dessoudre parti ba donc de japp membre mais école yi créé won sax da leena dessoudre yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nu rok suñu jamono bi ngeen bal ma ak nu rok suñu jamono bi ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal ma waaw ndax bu ñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëggé xass nit ki té ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko khasal mako te yo xam nga ni ki ngay khas karaw bopam keppale gën adina ak al-akhirah nga ni khasal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek lu fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañu yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudullahi wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jarisil qurba wa jaril junub wa sa'ibil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa aymanukum ma nga suratu nisa wa malakat aymanukum ma nga suratu nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa bisil qurba ngo yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni nak de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu bok motax mo bëggoon bokki julit ñu déllu ci waat jangat alquran nafarat ko te déllo ci suñu xel te déllo ci suñu xel bo démé ci aya ba lum ta tek bimu né wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo sa mbokum dekkendo mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñew taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay lay la yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوه والجارس القربه سمبوكم دكندو بنوبي نين بوكو دلات دي وا يانكوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دارا سي دلات خانا لول ادم اك اوا وا يينا دك اخي دكندو nga amel ko ko waron ko protesse yow miko warana protesse legi yow yakoy jaay yow miko warana protesse yow legi yakoy jaay والجار الجنوب dekkendo bi ya ko warana protesser legui yow ya koy jaay yow da ngay gis legui ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaaril junub wa saibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak moma bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil jann non nak alquran waxe wa dha'ib bil jann ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju baax yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonent ali sallatu salam وياكم الاسد فان الاسد يحكل اثنان كما تحكل نار الاطب ماغ لين دي موي نديكلو ان ان نيتكي با دوتو خول لو باخام ان نيتكي با دوتو كو يينه لو باخ ان نيتكي با دوتو موني ماغ لين كوي موي نديكلو موي ناخ باج نيت اك اناني نيت مونا موني غيس nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena ma ngi len di moy ci ndiklo en ma ngi len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len sen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi don chrétien lim don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jam dox sun digeunte kuno ibadan lillahi ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far funu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamalo ko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli wi yalla yep sosal nañ len walli wi yalla yep gaay yi sosal nañ len mo xam walli yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi mu yoré rek wa sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu mi bayyi ci kaw suuf ci jawu ji moy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew deuk ak deuk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelaw yu yar ngelaw wu teggin ngelaw wu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra llahu wala saman ku moytu rek mu yubale la uppu ngelawal

ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu ma lan tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def ta do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek ñu xolal sun réew mi lima waxon barki demba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi dañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jëpp dañ ko ngissal ci Yalla seen ñaq yépp dañ ko ngissal ci Yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di len ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax du len di nax man Moustapha Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax du len di nax magi Sénégal li len Yalla jaral gisuguma ko ko Yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu Yalla Muhammad ak sahabaam gisumako Yalla xamnako magi Sénégal li len Yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yudul jeex moy esma bi may wax tane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabax ak Tiwaawuni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neena suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonti mu ni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni Yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënti non la ko Cheikh Abdou Assi Dabaxi daan waxé Yalla na Yalla tapé xol yi Seigne Touba ni Yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënti ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online di lu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila aljanna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñeenti waxtu joté fi ci sénégal waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allah taala ñu ndokke leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sohu ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkel leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranke la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nekk ci bët bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu def ci ñoom négatif bët nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat am na bët yoo xam ni luñ xool luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taala danañ ko waxtaane xëy na am solo boo xam ni bët am na ko solo
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yu bari yi wax dom adama mutiye ab gisam ay hadisi bari yi wax dom adama niko nanga tiye sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سين خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بون چا نوبي نان سير سينتير نان تاك سين نيور توباي xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sambal muy nak lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigeen mi gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ni jigen ni neelen ñoomi tamit dañ limiter seenu xol dañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparé beut ak sawukay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yore ben comportement bo xamni man na romb goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ña nga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu duppalay appareil du gis dara
fekk beut la docteur o docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yi ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njay wala am mbay njay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dalca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tumal la ni yow ndeké aji botu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal légui yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre ak genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ëy rek su adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nek ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nit yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mëna ngu seen ijaba yalla nga ko def ci seen mbarum beut yalla nga ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ñu xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa sa sa mu niko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xoloñ montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam talibi bi fi sa sa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kérok la koy sour daño wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudoul fadal an nak sengor cheikh abdul lahab ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deug na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñëwé defal nangam dédé bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñëw waye bu fi ñëwé ko bu ko kenn piss nako ñëpp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di génn ci lam naron génn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu djumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yagna ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma nga and ak talibé seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma nga dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi mukhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdul assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior te dama bëggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay te alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wote di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay ma ñew ni ak mom ñu ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bokku deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bokk dem ndjare mun ma koku de sa mbokk maniko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bokk dem ndjare kon ci walu nday ci walu bay bérét la ci man maniko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax dérét ji taxul mun na maniko l'islam ak cheikh ahmadou bamba digëm ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waaw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi ci rog ba cheikh rahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbacké dior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni ne leen ko na aksi muna mani cheikh rahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba talibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñu wax gi gis bamba bañu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti wowum def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke bigna mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa deewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñ wax loolu mune ma ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne Touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit li moko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matili sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matili dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyara si ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak tamoñ takat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye fay la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté lool la señ touba jundi ci nahju qala'il aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiku señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay serigne touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi mo noko xagn legui da ngay wosse rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak taxe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal فنصرت الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيدي توبا واخ نينا گنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجا اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wir sax ba sen beuti dajé mom mu dal di sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santoon defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamb mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran bi ñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangou wala gis samay ndigal nangou lako top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا
yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol buy xalaat ak bëgg ko bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñun neewuma ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewaluk bëtt xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neew ci sant de ñu neew santu xewaluk bëtt moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram santu xewaluk bëtt moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yaqule djublu ci mu yaqule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man dir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere beuti toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbeuti seeni beuta ko tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la way yakadu lasina kafaru laysa la khunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa ayna ma huwa ila sikrin lil alamin suratul khalam
sun borom ne ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha mu ni waaw borom bu ci toke yele woron di dila xol ngir bëgg nga alku bëgg nga yaqule borom bu ci toke yi ñu la woron non dila xol ngir bëgg nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mu sallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla doli ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañu bëttu buñ leen yémé ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yang ko wax nak du ter ak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut man yalla man nam ko it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len té kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal suñu génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni juggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana don bo demé borom alal la warana don bo demé president la warana don de waye am ko ko xol dani ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wati bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal Ummu Maryama alayha salam sayyidatuna Maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal
wa inni samaytuha maryama uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytani rajim. Nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytani rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi salam biko ndayem accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata fi ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi salam xam ngeen ni maryama

ni seen ñaari bay yi bokkatu ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur Musa mo jur Maryama ak Imran mi jur Musa mo jur Maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy Umm Maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni akusina bani sun borom wa inni samaituha Maryama wa inni uyusha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusina tudde nako Maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeeru shaytané mussel ko ci xolof shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen di jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musal ci rogob shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romba aw xur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxuuti ko rek waxuuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko ah mba man doma ci bolé man ba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won képp nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xeluk iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek Maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam akusena ko ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako lemu nako lemu nako lemu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanan sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mba mu mun nako mba mu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy andak ndaw si accoucher ol yeka manam bu ñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lol bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy du ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamni lul shaytané wognala ba mu xet la ba mu mën la nga joy muni bam dess nak Maryama alayha salam bam dess Maryama ñu ni wa Maryama lu ko ci musul mu ni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena Maryama do ñu ci mucci de loolu la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati doom ju judd tuddeguñ ko sax nga estetiko solo ko bom ni joggu photo daldi esteti partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo esteti ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti li alayhi salatu wassalam muni

ترى من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. يونس بن عليه الصلاة والسلام نينا لي أب تي ني نيك باقية نفاتو بن سولين باقية ني تي أب عليه الصلاة والسلام نينا ني تي أب بتلين في يوم ñi tudd ci armel ya ci tiwawon yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp beuta len fa yob ñi tudd ci armel ya ci kawla yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp beuta len fa yob baqiy gi ci touba ñi ci upp yonentou neena beuta len fa yob beut mutafaqun alayhi nak hadith bob mutafaqun alayhi mutafaqun alayhi motax sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alaihi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñi tudd baqiya la ci upp mu na muni beutel len fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alaihi wasallam neena al aynu aq ba deug la mu del waxat ci hadith bani ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i allah wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel len fa yobbu beut bu ay beutel len fa yobbu beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek ba di rek han yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ni mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bur bi jabaru prisoner bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa manatu la tudd ngaw mu invité yusuf ni ko dama bëggoon nga ñëw sama salon ma masé la ma bëggoon nga ñëw sama salon ba ma di la masé yusuf ni ko adjaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusuf atone yalla téré mu ko force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéene gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñaka personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de fala ma ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp
kéro bañu sanné sino gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sel ñal na yalla hasalillahi mo tolo li yonnante sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bidi daami toke yonnante neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah bo gisete lula yim yonnante neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof nday meunta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolou nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa bëtu ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof nday ni bu la reuyul semmal la bët bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bët bu la reuy rek semmal la bët bu ay wolof nday neena wala fa ko tunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu bayé trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané muslim nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom bëdi ño doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma jangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم عرج البصر كرتين ينخلب اليك البصر خاشعا وهو حسير من سورة الملك ما ترى في خلق الرحمن غايا غاي رغو جيرو لي يالا بيندي غير بكو ييمي غير بغ مو ياخوي يالا ني رغو جيرو لين خولي لين ولبتي سيني بت رغو جو لين بخم فرج البصر ولبتي سيبت خولي goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal en bal bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisé ñi nga xamné dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njiba bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sa la japp ak tata la japp ak nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat yeruko yaronte sallallahu alaihi wasallam joxena solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi lolu joxena solution yeruko daga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci daga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi
rahman min taxawotin day musle ci beut day musle ci beut da nga bëgg yalla musal la ci beut lajal señ touba wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin mahsarifan min wasaril ayni ya allah yalla musal kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben señ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limuko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limuko bala genn limuko waxal a'udhu bika limati llahi tammati min sharri ma khalaqa tuflikum dem wala nga ni bismillah lisi la yadur ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tuflikum dem wala nga ni wakun mu'isan lana min sharri hasadin ma'sarifa min wasal ayni ala tuflikum dem diru dem ci serign ke diru ni lek senu khais dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy wor ci seni beut yalla waxon ni na ngeen tey seni beut ngir ngeen baña yak alali jambur way ñuy wor alquran neena ya'lamu alqa'inata al'ayni wa ma tukhfi sudur wa ma tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut ngena ay way bip 4x4 borom tal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yon nga sol ab yéré ñew ci miko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yew ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yéré rek romb borom beutu mune ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax da jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bum gennati nit ku beutu mom nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbedd mum xol mu yaqku nit kum xol nga am ayib nonu nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax muni wayasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya alkhabara wayasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya alkhabara lolou la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq mune xam nga nuñ lay defal nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day yi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ neex ba gis ni nak mënatu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanu al'ainu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way bu ñi wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa bobu xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xamni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis
waye li tambalé sa jumbu jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen légui nak sahl mom dem di sangu ci bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mu ni ay waji li waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu daldi yanu sahl andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beute ko japp xamni beute ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wolen ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woyé amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko salmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bindu bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bindu bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bindu bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede ñun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia tare ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asad yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté te mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gi yep yalla ko salmet tek ci te xolala ko yobbe xolala ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yak fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yak kon xol mo lay jural añan
xol bobu mo lay jural añaan te señ tuba neena añaan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añaan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añaan tax munu ca jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añaan beut mo la yobbe añaan beut dañu bëggoon nga ci xol dogal yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nata alquran diñu ko junji sun borom bam ne waka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi penko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na leen sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu la ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy señ ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena suñ modou mbay cham xeyna leg dedul top waxtani diko genné wat diko tégal nit ñi waye bu del waton ci waxtani yima defon bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bonango kiko jëkke wax bi mako jëkke dégg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba neggé nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax señ touba yi nek na bu joggé fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik mete touba won nek na bu joggé fi musta tok muy dox yont yalla mohammed mi seen serign nek na bu joggé fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager bi ñëmé ba ci yoonu ñu xif ñi nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yent yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani ni ni yow kay ab sang nga yow kay togal ni defale la lepp muni dedet sayyidul khawm khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu ne rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de gaddu nangami temeri donga te bur xamula eta xamula nangami temeri donga duñu xif duñu mar duñu rafle duñu tawat te eta xamula xamo eta koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum ne nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fen bëgg lu len nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugamut amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané way di upp na wax tok muy dox yenen tou sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom bañ demé ba ñew nit ñi di ko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waaw mun waaw li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyel biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mun frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom gënné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane alkarim fi sabilillahi ta'ala
kon ñun génné leen ci añaan rek ñaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fu wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ñi lima leen defal ci tiranga mom ngeen leen di añaana lutax mané kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni jox na leen ab téré ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xamu hikma waye yimu je ma jox leen sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yore ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gim taq yalla ak xéñ gim xéñ yalla taxna bu ko señ moudou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko moudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko moudou mbay cham sine muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccet mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédé taq gim taq yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla mudu mbay ci am bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki demb mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business Seigne Modou Mbaye Thiam nga fey di business am Serigne Dara bu nefe mom businessu demul ngenté demu tuddej mi ngi tok ci dara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fulf demutul fen koku mi ngi def ak jihad bi nafs Seigne Modou Mbaye Thiam dal ni ki de mi ngi def jihadu nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca dara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yone ca dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihadu bi amwal ki def na al jihadu bi nafs legi ndax Serigne Dara bi day yaakar ni Modou Mbaye Thiam mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji Serigne Dara bi tok di wax Alif Lam Mim Salikal Kitab dana ko ëppalé tuyaaba yowmal xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangalé yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangalé lum fay Serigne Dara bi dana ko fay mom ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax Serigne Khadim Gueye nga xamni jarbat la ci Serigne Atou Diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxoon
ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob ba tay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé adiy daara ji dal ni señ aliou sek li na nak mako yobul daara mustafa mbay sa bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom señ khadim geey mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni señ cheikh john ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow ku lan ding ko opp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamni dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko ak leggey bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemutu ci dara bo gisé serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ciéba genn walé seru diwlin bu nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal la xuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben saako ci ba bëtel di lu ñi politique ñu film la nga ne daj di da jaral ci sa daara yak say doonga man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim doonga la bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am leen fulle yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni da am ñox ni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytindiku sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci masha allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la seigne modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mako fa raddi waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangnu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma gudd gi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla ñu yalla may gudd gi fan ak wër sant sun borom sant ab yonentam sant cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu way di sant mbollem talibe cheikh ahmed bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre teewul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki am na yene da mënu way am na yene day fa ni yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won daara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara ji genn ni nopi na mani dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom new ci daara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam
la tambale al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopp ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mané dédét man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba néena Seigne Touba néena barkeb do nga buy jang du say wax de waxi Seigne Touba la barkeb do nga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wattu nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antousali way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen doon wut ina muni top na kele barke bi won ci daara joxna ko do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Seigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lool dang ko judduwale jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam bayi leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon ak makka bu condition yi reveniré ba dajé ci yow nga war ko def li condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéet rafas na nga ci dañ ba sék wé moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantéel baad yi nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé deñ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé lolu nak ba nopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusux deñ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na lako dencal na lako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aggi dimbele se morom mo tane moy da ngeen and ba yag la gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal fi di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal fi ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poche dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis na ko xamna ko te moy partager atahawun alal birri wa taqwa lo fa man bula yalla dinki wursak liko alaji jili mbay dan defe bula yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom diof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronte sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag mu ni ah sun borom neena yowmal khiyam da na tiye ak jamum ni ci ay wagam an ya fulan mu ni labbayk ya rabbi mu ni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré muna xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko seti won mel nañu mën nga seti ya fulan labbayk ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa bi bëgg de te nangu ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamal nga mu muni amna bis reeru na muni ta xamal nga ko moone day boko doxal mu lek melni man nga doxal ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk li wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena ba tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra zadi taqwa mu jéxala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga mo ni te ngeen ma ragal yalla intellectuel la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taqul ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma wa taquni ya ulul albab
yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gissé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen possé bobu ci Sénégal ñu leen xaar ba ak rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante fa randi yalla ni tegen ma ragal wa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal leen ma yen borom wërseuk yi man lolu ragal leen ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yaa mom dong nga ni ko lañ dem mak yaala ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayi fa fusuux bayi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ku ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay weer yu ko yalla jaglel tabaarak wa ta'ala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena adji rek baxna at mi yep rek ku ci meena adji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti weer yoy moy jamono adj ngo sawal sul qihda sul hijja yu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci sin bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di am ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuna yi te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata wone ak firange ibrahim alayhi salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëggal loser ñaarelam bobu daldi and ak ñaaral bi ngir wutali ko losman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xani fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ni ko acca togal fi xaarma ma dem te ñew togal fi xaarma ma dem te ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losman japp na ni losman bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban lousma la ko wutula moy da ko yobba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi ni ko togal ci lousma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñam ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigen joji dafa nekkon jigeni intellectuel dafa poser question
borom kërëm bi ndax gis nga ni borom kërëm lu waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal def na mak yalla subhanak wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanak wa ta'ala ibrahima dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub kat katam dem bako fa panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoo ko gisula deggoo ko deggula nga xey ni jamet ci kawam nga xey ni jamet ci kawam bayyi ni ngi jamm ñun alhamdulillah jamm gi ni beeyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ñu jox ibrahima reer mu reer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di quoi man de ñew na ñu ndale na serice bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu done jigeni legge der yu ko lay def waaw abandonné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil sori ci lu sa dom gi nenañ nako ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tagu jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax saharata ki hajara mo bax lol dama jara tam ginaara ki man yak don mak don bi yanu boole yilif bi ah wo dom ñew wa dom man li buma fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewit xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaeil waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigalal ray la muñu ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ ni ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhis salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayyi won so soxna si di hajara wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni ismail mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak dom ji wax ismail ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daldi ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci baax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nang wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangul jëf ji
mom ak domam borom ñuko legi nak Aïcha ma bëgg nga wotel ma wa adina bëpp neele nañu ñëw di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñëw di acc ci neeg bi Ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètres la de Ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war bi man yuruma internet yuruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratu al hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neele ni ñew ak ci muni boko wote da muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéga ko wacci ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi Ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba Ibrahim wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nekk ci seen digël bay degg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ru lañ waye man niu lañ rek ñu nekk ci seen diggi bay nga xamni ñewaguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba buyu degg nañ wote ba buyu labbayka ya rabbi mag ñi dañ wax naan kep ko xamni wuyu na wote Ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci benn fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak Ibrahim alayhi salam bimu wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis bi len fatani mo yonentup shaytan yi iblis mo yonentup shaytan yi as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi daldi woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal Iblis dal di wote ah gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom Iblis ba Ibrahim wote ba nopi munu ko abal ma no wote ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di wote motax Iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do fa wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj
yalla du nangou sax aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla tele ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw Ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom Ibrahim alayhis salam ay ci wotel واسن في الناس بالعجل ياتوك رجالا ولا كل دامر ياتين من كل فج عميق سوره العجل سن بروم ني خمن فراد فين موني موم بروم تبارك وتعالى فمن فراد فحن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج موني ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كيب كين سي يين ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ko xam nga def ko wenn yoon manista ilayhi sabila ko xam man def ko wenn yoon wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla ni ko bismillah sa ñak ñu duma wañi dara fa inna la ghaniyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale nga ni man dal duma aji ñun lutax nga ni man dal jakkay señ diiw doyna ma jumaa señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajé na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu mbaxu yalla moonu yobbu ci yenen sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yep dajé ci yow nga nan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé señ diiw xam bo dajé señ diiw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khanin anil alamin kep ko xamni lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci baxam ku muy wañi bisu ngi ñew ñu xol baxam kan lay wañi ñu xol baxam kan lay wañi man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran cité na ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali sallatu wasalam
bi mu ñëwé wootu Ibrahima alayhi salatu wassalam kenn ko ne xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit alayhi salatu wassalam mu dal di continuer mission ba jaar fa Ibrahima jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alaihi wasallam dafa reconnaître li fi Ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan Ibrahima da nga falsifier chiffre yek Ibrahima yow system bi nga yoron ba xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la Ibrahima waxon la wax mom yaron sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas قد فرض الله عليكم الحج فحجوا يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا اي نيت ني ماغي واخ لا سامان ابراهيم واخون ماغي واخ ليغا خاني بريزيدان بيم في جيتو موم لا واخون موي اج مكه فرات لا اجي لين اج مكه فرات لا اجي لين بريزيدان بيم في جيتو لول لا ديغلي وون لول لاي ديغلي داخ ماغ موم ньо بوك ميم كونستيتيوشن كمان إبراهيم عليه السلام دوما فالسيفيه كونستيتيوشن بي مان محمد صلى الله عليه وسلم مان موم ньо بوك ميم كونستيتيوشن كونستيتيوشن بي ديغال إبراهيم نيكو ادي ادال تا اج وون نيت نيو ادي كونستيتيوشن بوبو موما ديغال ماي ما ادي تا وون نيت نيو ادي ادي فراتلا عليه الصلاه والسلام اج ماك فراتلا عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج واي فحجوا فحجوا waaw waaw bu la nexe nga firi ko ñu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahim nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale ñaa muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal قد فرض الله عليكم بورس سنه بورس فاميليال منيا مني فحجو دا ماكاي كونتيني يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجو يين بوبل امنا بن واي بو خاني مو في جيتو ون بن بريزيدان مو في جيتو ون ديفالون نالين بورس فاميليال ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salim ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li seigne touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salim neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé ko ma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lol day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam nga fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lol señ touba nga fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikul mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamon na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken na xawla wa ni mu reere yalla xamna ko lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje radiyallahu ta'ala anhu yermane jojje ya ayyuhan nas
قد فرض الله عليكم الحج فحج ين سما بوبل ين سما واريو ين سما اسكن من محمد صلى الله عليه وسلم يالا يالا mo faratal ci yeen aj amna police da buma fi jitu won kera bamuy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koka da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala kan fa wotu di door ak mbëk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol nan ngay avancé fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñoom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la len yalla doxone continuer mission bi nga xani mom lañ fekkon seen moromum njit mi len fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faré di wax naan té lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew Afrique bo démé seen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulo rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci déllu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa Allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré ba soxna ci yor ba ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mo fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallahu wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama bëggoon ngeen delo ma kaddu gi ndax baat di su ko bok mané ko alcorane ko waxane alcorane neena baat ken du ko bok alcorane ko wax baat ken du ko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal man nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet baat kenn duko bok de yow baat kenn duko bok bo mi ngi ko waxal won ci
mbirum buma djumul safinatu amana sen cho yoy fi amon ñu leen bat kenn duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ma alihatun illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yaqku bat buñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci té moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lolou yalla def sama xol rek la xomulum waye fimné bu may déglu xabar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bob dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañu Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bob yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax bat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ku fa ne li defou safan doga netti li de malako wax waam kenn du fi guddou safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da koy wërbati keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu ci yam bu fekke da nga dekkoo ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbati ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la yalla def lol dogalu suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko nangul lolu mom dogal sun borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg ya ko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi sabil fil allam yal kay bum fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yaq sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuel bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonki yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñe non la def ya ayyuhan nas qad faradala alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rew mi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alayhi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe ngour joxnamako dama ko filé non rek
nguur nguur dama ko fi dé nonu wa yonent lim yor du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war wa iqamis salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom ni ko gi waxe wa itay saka citoyen bu ne su deme nak ba yeg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba la ko yalla jox mu somp ca partager ko ak peuple bi mbokal partager ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew mo yeguñu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci boori fouta wa go xamne xam nañ ni mo milliardaire la wa gox ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mané ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yeg ni ki milliardaire la ci partager ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif ap peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan ap peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif séré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmé séré sentir féké développement rek ngeen bëgg wahajul bayta manista saado ga ñew na day na bu ngeen démé nak ba yëg ni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanente nak légui wahajul bayta manista ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom de ngeen balma bokk na ci manista ta amoy al quwa yowmi aji makka bokk na ci manista ta al quwa tatan wergu yaram am nga kat lu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ ni la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre batay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusul moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeg nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ya waw legi ay ja bu condition yoy dajé sori ani na demal nga aji ñun nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi réwéni route wax deug yalla
bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ta aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisee wuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rer bu rere du ndeki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lolou lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Sin Balmer. Balmer, montă de noapte. Eu sama julu amul depass bu doy depass do nga dakoy takale diko lijeenti mu jaral nga bok ci ak tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa baye xam nga ni alal ci sa baye demé makka degeunu de yalla xam nako kees noir rew mi la ñëk rek tibbi ci jox la nga aji makk señtuwa misal nako neena bari na gaño xam ni seen yoonu makk mu na mëni tuuf ñu ndax awami dem makk bagant nañ palé bataay lijeenti ay biye bagant nañ palé bataay pour lijeenti biye señtuwa neena gogo aj ouf tan bari na no xam ni wa sénégal mom ni ñi défé aj makk mom yalla bax na ku bari yërmane la waye dal doy na wa doy na wa dayna wa ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay biye makare te sa emploi yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay biye mak kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa emploi yi kenn fa yeku ci amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bare bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye ay biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye makka yi nga maye ak senegal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def top la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wat fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do woré mu na dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jërul genn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fas yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ca bañ ko indé ci ndand fay ni ko fi moy sa appartement génné ko kër awa ba jëlé ko kër awa bu yobbu ko ci ndand fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay waaye bo jëlen sa ñaarel dugal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata aji taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala jant so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawo fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makka mom perte nga ko dewe nit yi dewe nit yi wax sallallahu alayhi wasallam neenul al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini dewe net rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawon 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bokku na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc fawu ñu jaar medina buñu jaaré al medina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañi armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax juhfa fofu lañi armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb bu ñu tuddé sulhulayfa loolu la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar medina wa senegal medina jaar motax sil hulayfa fofu lañuy defé sen nexa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy sen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sil hulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sil hulayfa fofu moy sa derebu miqa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakkay na fi la doga armal manam armal dal ci gatal ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakkay na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xasse armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna

0: alay fi barab nga yëg mitit wi nga jekkeli wewi ndax téré won nañ la bo xasse armal nga dagati dara ci sa yaram dara dara dara dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënu lo wor leel juroom benn miskin ba tay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man na ko jang foko nak mi aju ci nit ki lim def mi aju ci nit ki dal lim def boba nak la atté bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawen ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan melni bi nga ray ci hayawani kër yi ndiki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da nga ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jëkkon nit ñi dañ daan dox ci all bi di dajé ndog ment yoy té légui nit ñi avion lañu jël ndog ment yi sax duñu gisanté ak ñum far gisanté ñum far kon yoyu bokk na ci far tay bi ci dess moy nga fexé ba ajgi bi nga xëssé armal mayatuñ la dara lu wërsepp ci do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lekayo benn bi laxaso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn lekay wi budé goor budé jigen mom may nañ ko mu sol yéré bu ñu ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téré nañ ko ko yépp téré nañ ko ko mum dal day mel lim ñew rek bo añu makka dal da ngay mel lim ñew ci gattal bañ makka da ngay mel lim ñew ci gattal da ngay mel ñew yépp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkaliko ak mom ngay fexé ba tékkaliko ak mom bëgg nañu bu féké ni ak si nga makka ba duggu makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo démé ci kaaba ga bay duggu bu féké may nañ man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu lako téré def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy foon moy li mo waxon sank ni ab tabax ñu jaxasse ciment ak fer mom lañu fekk diko wër luko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok suñu tabax yi do mu ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko foon luko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khaboli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru wona ndigal dajju wawé ngay fekk fu diko foon bayyi nga dajju ni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajrul aswa amna benn bis sayyidina omar radiyallahu anhu andak sayyidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara foon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la mune yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le foon waye bu mako gis won duma la massa foon dama massa gis yonent bi di le foon rek waye bu ma gis won yonent di le foon duma la massa foon ndax xamna ni ñariñ ak lor nekul ci yow ñariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li niko ay omar na ma niko ah ak kay ajrul aswa na ma niko ñariñ ak lor nga ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def leen ci ben resistir muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi foon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy noppu mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew mu ni sun borom diw mi de amon na kat nu aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sédel na ko ni ñew na ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal dug aljana mu ni diw mi nak mom manon na aj amon na kat nu aj waye nak dal lang ko baña aji man gisumako sun borom kon jaral fi dem safara wali asbila mu ni kon kay am nañ dañ am lor sayna omar tanya bu de lol la kay am nañ jariñ am na lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yëmalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gandi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéeyu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñëmalé fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu ngeen ci ñaanal bi sakku ci yeen ñaan lu ca way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbalante ci lu li ju ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te dem yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sante wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane am wal dal na yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñak diko ci duggal fep ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu lu ump yalla bu mu lu ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jeff jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jeff ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sar di nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ni diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranté won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mën na am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëm yalla rek tax jëm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqko nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ngi nuyu suñu wulare wa Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan taxaw gi muy taxaw way juram wowo yalla yalla yalla bu ko ndariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf Serigne Modou yow sama digënté yow ñëpp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wul ci yow duma né ben yaay doon ñaar bu ma tambali wul ci yow yaakar na ci yow li ñi tambalé waye ma tambali wul ci yow duma né ben yaay doon ñaarel ba yeg na sa bëgg ci man sa fonkel sa japp te jëmmi ci ahmadou bamba ji do mo tax nak radiyallahu anhu lol yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa ñu ngi di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaa di len tuubal te di len jéglu geja amuk émission bi geja amuk émission bi du daralul ku yok ciéré yok ñeex rek la waye yene ji bëgg gaal ñu fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk ba ñu taxawé lol doom ko sabab lol doom ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tabaraka wa ta'ala dafna wax ci téréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmatullahi qaribun min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñay ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi deflo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax muni ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak soppuma bu boba inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ci rem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war rajaa ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo défé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan minal muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom manam kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nek ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoo ñu nga xamne ñoo ne ci kaw suuf te nekku ñu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoo ñu la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen bayi len sakase bi ngeen di sakase alali jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakasse bayi len nature bi ñu dekké ngeen diko sakasse diko polier ci digënté ay sahar digënté ay mbalit digënté ay nangam environnement bobulé rik way téelen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha néna xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy défar néna lool lañ lay tontu way saqila lahum la tusdu fil ardi khalu innama na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yak kat yi mag ngeen sun borom neena way saqila lahum la tusdu fil ardi sa bo len ni bu len sakase alali jambur ji bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jote mom jote wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am moonu ko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek lañ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasse liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yak kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yak yegulen ni yene ngi yak yegulen ni li ngeen def yak pour yen li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambour yi ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko kay def état dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox la ko nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hopital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox etat ni ko defaral mako etat defaral lako bu nopi nga won ni ko diko yak hopital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko etat ni ko tabaxal mo hopital etat tabaxal lako bu nopi nga won ni ko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ nikku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa bay fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa bay dé ndax ya bayyi talib ya lakata talibi ya sakasse talibi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat momuko yow etat sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali etat tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax état mu nga méré baytal te li bi gadron bi lap essence biñ ko defone gasoil bi lap te li bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom gadron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakassé légi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaarama jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yeen yaq kat yi magi di ngeen yegul ni yeen ngi yaq rawati nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk sun Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk sun Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq sun Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida seigne touba neen bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am yena bur won ak lolou defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du len fa jitu kon gonay da am lu ñu lu len nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep moko sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonentou yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax dala wara na top say ndigal bayyi say téré lolou la defu té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu don suñu jamono ji da nga nan bayal na yonentou bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayi téré te yalla dako waxone niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallah ñi ngi nodd ñeen bal mako bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa kiimané pour ma dag wax wi
0: muniko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkkub señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu go xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni leen liñu def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañoo comprendre rut dañoo xamut li xew xamu ñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben prox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemu ben prox ndal wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xagn suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama beugul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko beugul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla beuguma yak kat xana li rek jaron na baña yak li rek jar na baña yak sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ni ngi labiré suñu bop té di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasé alalam nga profité ci benn occasion rek sakasé alalam wallahi bala nga djéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur benn dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi sey jamburi ak station yi jamburi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ardi salika lahum khisyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Buma jumul ma nga suratul maida, buma jumul ma nga maida, xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect. Muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi, ni contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jasaa li sen yuharibuna la wa rasulahu. Senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf. Yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur, yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambur. Muni yamuñu ci yamuñu ci wayas awna fil ardi fasada. Sen pexé sen xalat senu doxine moy yaq ci kaw suuf rek. Ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ dan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël sen alal. Bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya, kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu. Dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax, waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu. Ben suñu borom dañ nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle. Moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba. Bu fekkenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko. Yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko, attekat bi la yon may lool. Wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu ta ray jaado, bu fekke ni salab mo ci war, bu fekke ni dag loxo ak tanki ci jallole mo ci war. Benen bi ci dess, benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard, moy legi ñu exilé ko. Raison bi mi defé lolu raison masalan buñ jappon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba, buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñu djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def. Su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba Tamba mba Tamba. Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeena ngi joy suba ngone ci ni dekk bi amul liggey, dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi. Wa legi ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëkk ko taal, ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasser alali ñooñu. Yeena ngi yok sumeur bi, yeena ngi yok sumeur bi, est ce que lolu xel la? Ndax lan? Ndax top ben way, top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol. Lolu du ak ñité and ak nit dagan na dara neeku ci, waye nak na and ak nak nga ñité boole ca. Dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir, mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna muni duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam. Wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir, duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam. Mu del waxat ci benen ay ni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta. Néna ñooñu may wax, ñooñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré buñ maré manam ñu ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mu ni ta fofa kenn du leen kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaron du def intervention sayyid alhadji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañu wormal Touba wormal Touba ba rus niñ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mënta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamna ko ñom malaaka yi dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mënta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition des misérés foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bula balé martaba mo la dul bal lolu motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am ni ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di déléguer boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yegg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba tub Seigne Touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni do yilif batub Seigne Touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamna ko ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndikulen togn ni ndax togn ay leundum leundum la yawm alqiyamati akbar togn ay leundum leundum la yawm alqiyamati akbar togn ak taxedi la eulak yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Muntaha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Muntaha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm loolu dinaay wax ni batay erreur gënu ko reey ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daawud alayhi salam ya daawud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daawud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara legui lutax mu tan daawud mu représenter ko ci kaw suuf mu ne ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legui ku weddi daawud yalla nga weddi ku weddi daawud yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi représenter seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi représenter donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi janlok mom waye da am ko fi représenter niyent yalla daawud représenter sun borom ci kaw suuf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw suuf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi représenter bam ko représenter gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey ja discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa لأن الله هي هل بلغت خالوا النام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي صلى الله عليه وسلم اللهم أسهد ثلاث مرة حجة الوداع يونس صلى الله عليه وسلم دفني ينجلني من آدم إلى يومنا هذا ينجلني yalla aramal na ci yeen seen deret yi inna arrama alaykum dima'akum seen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum seen alal yi aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alal yi mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nekk bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wër wu tedd wi ñu nekk ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jeexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaxtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaxtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaxtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulallah wallahi deg nañ la de mu ne gess sun borom mi umpelewul dara fekke lepp mom yonam sallallahu alaihi wasallam mu ne gess sun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé dé ga yaangi ni nénañ lima len wax dégg nañ ko lay amatu motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginaaw dégg ngeen lima wax bu ngeen fi joggé ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnentou bi nak wax ta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bokku ci saw xet ñoo leen upp ak deg gi ci li may wax kon jot li leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ñoo leen ci upp ak deg jonan jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek net li leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek net li leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek li ngeen ko net li conférence bi moy ndax man ngeen ko netli conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadi la yuti man yasa ak deg yalla koy maye mo taxone yonnante sallallahu alayhi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqqi fi din wa allim ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di woutal gona yi protex di woutal yak ka di awlay nan dañu sakase sen dañ leena xagn sen akak dañ leena xagn sen droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou awlay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko suppi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko salma tek ca té mom lila naqari tégulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lélé dama tok ba yag man nan xana deug deug ilimani li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafé Touba mani waaw mbadu gaay yi dañu nan kafé opposition yi ilimani ndax dañu nan kafé opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meuna justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allah anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meuna justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñuy tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisee may wax jamono bu nek ñima bañe politique te sa buma xeye nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mu politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre su objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nopi nak diko layal ba nopi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen mëna andal xaar len ko ci irnia depuis 2012 mang len koy wax ngeen nima lutax man len ndax ku ci dé perte nga acte depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensiré jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droite ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seulex loxom bi ni seulex na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage am ndax di ngi ci seen doom mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambalé ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangou leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ni fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ni te man neena leen euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doom fu kenn xamul ma nga laq doom fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohammed bamba neena amal yadani bihima faltatani li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala ndenkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit
1: sa ñaari loxoy moytu ci lor sa mbokum julit
0: ni mo xam agression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharqan muni mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bu ñu def satcha alal ji da nga ñimul wona satcha ñu di la gis ni direct rek ba yaangi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha

jamono événement wu naar yi usine ñaari teul yi fa la ma fekk fekk ma ñëwoon fa gaay di tej mang sey naar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede defuma wallahi defuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dufuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndam am fess yobu sa keur bay man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo dañ fi jox dem rek waye ndekati amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir touba la qadrallahu wala saman tej mang sep jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yeb ay satch ngeen yeen ñaar ñepp yi satch ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin min ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom mako wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoon ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ko ñan la mune allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fek yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna to duñ massa defar yaqaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienter ci kay leen sakase kay leen manifester mune bu leen deglu alquran la wala tuti la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ko ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saharus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ leen ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mom bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yawu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xara len ko ci irniya ken terewu len ko xara len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

ah legi muni wala bok popolam ni salih dafno xagn sunu aq dafno xagn sunu droit salif li salif la yent yalla salih ñu wa legi lu ci pexé ñu ni xana nañ sakase geleemam gi nañ ray geleemam gi salih ni sama geleem bi ko laal dede salih ni sama geleem gi ko laal de fekk na boba aw nitam ñoko don togn tanal nan ko yow bu fekente ni ne nga yonante nga ne nga man nga def li ne nga man nga def la legi fexel ba montagne ni jur geleem geleem gogo jurat genen geleem fi sase immédiatement yent yalla salih ni ruk montagne ma jur geleem geleem gogo jurat genen geleem muy geleem ak domam legi nak geleem gi di def sa bu nané ci ten du wa dekk bi wara nan ken ba jeex tak wa dekk bi nañ am ñetti fan duñ am luñu nan ñu nak legi lan mo ci pexé ñu ne nañ def manifestation ray geleem gi yalla ni bu ngeen rayé geleem gi na mu ne ke ca gëna liggéey di nday bu ngeen programmer pour dem ray geleem gi na mu ne ke ca gëna liggéey di nday mo koy jité izin ba'sa asqaha sun borom ni fa khala lu umu rasulullahi na khata la wa suqiyaha fa kasabu fa qura wa fa dam dama alayhim mom la sun borom wax fa dam dama alayhim moy ñom ñepp torox ñom ñepp de fa dam dama alayhim del setan ñi sa kasse Touba rek ndé len setan rek yalla mom yat yum yoron ba légui mi ngi fi kenn du lal wayam kenn du lal wayam serigne Touba bu fekkone ni radi Allahu anhu amna kenn ko ko meuna défié kon Touba bi défié ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne Touba moy ko Touba bi jël ba nopi ci yow te mënuñ ci yow dara te wañu wuñ virgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadullah ko xamé guñ bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadullah ko xamé guñ bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf da am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibnu aban genn nako ñen balma ibnu aban genn na hadith bi ci sahih mané ibn mas'ud neena yalantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay triser bokko ci man yonent yalla muhammad kep ku triser rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané triser xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ak corpagn nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu caméra yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji boowu essence ñaar ñoñu doon bëkkënté xam nga lolu triser la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feroo mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yaw waye nak yaama tamonu ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genn nak ci radio ak télé yi taggatal lako bani la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen leen falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne siine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya
serigne tou ndaw ci biñ mossé politique ak légui di ci am as 4-4 ak os wéccet ñom tamit daldi firi koy laf da dem tayle seen bop ci politicien gëna yaqku sax politicien ndax dañuy wax ni guer gu yaqku mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaqku mo raw geewal serigne bo xamni jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la way amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexé ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoy bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi al hasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga june am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dutuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dutuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla bolé len jenn dérèt ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre deukup Seigne Touba bi di sen mam yeen yene def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di défendre koudul Seigne Touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nit ko xalat xola constitution bi joggé ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution Seigne Touba bi nga xamni bam koy bind fé ci kër Seigne Saliou ga ci tatou xeyga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xifé ray ko lek gayne di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir bëgg mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yaari tankam tek ko ci yaari waggi Seigne Touba gayne daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gayne def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gayne bu doon nit waliw la gayne bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wañet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def
koku nga nek ci dekk mu protesa la do fay ndox mu protesa la ngay war auto bu legalut mu protesa la ngay jaay marchandise mu legalut mu protesa la ndax lutax eta manon nako fajj waye mu russe la jëmmi seigne touba ji waaw legi yow ñu russe la ngeen seigne touba do russe seigne touba nak yow dañ la russe ngir seigne touba mi tax ñu russe la doko russe ba li ñuy téré ci dekkum bi nga bako lool la waxone kama joxone auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara ni ma auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entouru touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna seigne touba mom man rusna di war lu légal di romb seigne touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dëkk seigne touba bi lu légal dama ko rus seigne touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni seigne touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala seigne touba jëdul lu lo ba nek nga ci dëkkam ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus seigne touba mo mëna kon do rus seigne touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ng koy def ñu rusel seigne touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak kuñu rus ba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla dalay rus ba nga and ak kum rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kazalika seigne touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom lako seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madjaw paxa ak seigne touba seigne madjaw paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ seigne touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakki sama dajé ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nad'ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbakere mune ko ndax dula do yawmal qiyam suma ne mel gen nga jek top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nemel te de ñalaw motax yawmal qiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak seigne touba bu kéroge radiyallahu ta'ala yal nañ and ak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla ñi ñak ci gannaam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir seigne touba ay way yow tamit rusal seigne touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus seigne touba rek tax kon rus leen seigne touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono trade rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax touba
police saña solo dalam waxula fekk le sa keur japp yob legui la xew waye bu jekkon bi yaqute gi amé waye bu jekkon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yaqko nak amna ñu nekk bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna rubu ba japp ko indil len ma xaji fi ñu indi ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbake ay way ab xaj ci dekk seigne touba mu ni waw dekk bi da mi xaj ci xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom tay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom tay lañ jangi won tay go rab ba tek ko ñom tay lañ jangi won ñom motax am na yo xani ñom dongu ñoo ci man dara ñom dongu ñoo ci man dara waw tay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni tay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler tay gu bes gog omar ko waxon de xolal jamono té moy ki gëna maandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu néna tay gi xew légui tay gu bes la mëna mu ni nañ créer atay yu bes yu mëna régler tay gog ñun sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kogal yi rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atta yoy lañ wara na tek fuñ gis ku kagul yi rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañé ko le filmé nak kon ngen dal def complexe nak ak yenn ci journalistes yi ñom tamit bu ngeen de def autoctone duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipander kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wat taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq alali jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko alali eta momu ko yaqum mom sa lempow bay sa lempow yaay sa lempow mak sa lempow dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow ya ko mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam may wuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak walakhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit
waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé ab jul ni yow sax la nak kon ñu ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi té and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne dawdi bey momit légui la fi joggé ak njabotam dawdi bey nek feulé ci italy légui la fi ñew ak njabotam amna ko yalla sam taar ko at mune bu ñewé senegal bala delu dina ñew ba ci daara ji naka noni timit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fa la bitim rew ñu koy jaale way juroom yu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammelam borom man nako serigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppey ñewna bu fi ci daara ji serigne mam cierna ndjay nek espagne serigne khadim jite nit xaw nañ ko deg ñing koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni serigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñing koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gu fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna dabu jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom kër ki borom kërëm ñing len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñing len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ñi yone message yek ñi wota telephone xam ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégganté ngi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi diko def non lañuy gëreemé señ moudou mbay cham ak rakam señ mustapha nek amerique soa cham señ moudou mom danaka munu mako gëreem ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio créé wuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu defé li ci baye sable ñu bari bari fekk boba ci rew afrique yi la demone am men mbokk mo jël micro ba sama defé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi mi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waawu mbay yaram ni nga meuna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assan ndjay walu bayam ci yaram mbay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ño xani buñ leen ko defale dañuy xogali ko dem waye dama ni yut micro ba niko almu muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poche wutal sima mané waji almu micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn duggul fi nga tok kenn duggul fi nga tok ngeen baye ba waji tag say mam
kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bok budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajjanam kaña mujju dudi kaña té bu génné goné yi top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko té jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa wallu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat kër Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé ma ak ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man dal tok ci daara jangal alquran mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw mu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khairu jasaihi di leen jeglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yawmal khiyam lol lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nax nga sa bopp de sa cakupariru or bi ngay titero wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero cakki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la cakupariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray peme sax do ko am njegu jaray peme tak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolém ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xiyamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen dassini tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulou 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañamu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal luñu def ko akay nam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu toggu xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen door ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma sante yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram yi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demon jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulou 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fekk rek ñu vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adinaam jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala
dama bëgg ñu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraja joju non la Musa alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sant le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sant lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbistu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbaysam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jëru tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeeruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi andak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol li mbadantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako
kenn ku ni def sa audio kenn ku nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayimako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayimako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama dajlu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man Seigne Touba bima daatan deg jereje fi yalla ngamuni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an arari dan mu'abada radi Allah ta'ala anhu walax nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fé nak talib baangi ni jakarlok serignam muy muhammad muni é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal pak bi ci sama bat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam légui waji bu amul ngëm est ce dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñëw gul yaw do ma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug li wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya sheikh yow sama serign muné ko labayka muné ko xolal paka bi ci put gi muné ko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yawmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki kay mëna luma dara yawmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso li kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laccu khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw te dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du seigne touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul
sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gaña nga ni tuumal ma Bukhtu Nasr nga ni tuumal ma ba tejj ma kasso luy def na mako sun borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom niko ewaye ndaw ya neex muniko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir di tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munaama dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow mum tuumal xam nga luma jublu ci yow munaama ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ tuba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali wi am la ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye kenn xamul kenn mënul loolu dul dëgg loolu dul dëgg kon bu ko defé waxtanu tay wi lolou rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolou lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane ñu yaatu ju magga ja ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yoon yi par ci par la bo di mul magal da ngay dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru llahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn
bi ngay genn magali dong dong la taxajuk sante le seigne touba yalla dong la taxajuk sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxajuk far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala llahi wa kana la waqfu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wiet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yina ji lañuy sét motax sayyidna omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamne gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dani faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi wa ina man kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xani bañi gadaye makka dima fek ci madinat munawara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ñu daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp neenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinat munawara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqfur ra'iman suratu nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm touba dara dunul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi
lolou dal danaka diina terete nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yal neen yalla yeerum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoo ñi tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ñoo wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner nagn ko solutionner waye nak jambat mom muruko seigne touba mom wotewul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñu ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nagn xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nagn nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mané depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangal ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong la ñuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jañ dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk daanako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yal nako yalla djegal te doli ko yermane te wonale ko Seigne Touba te gëna doli ay dara jam ci liggey bo mu doon liggeel Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du Seigne Touba Seigne Touba won kuko liggeel bam na musub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñuy gërëm nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambie ñi di wax Serigne Khadim Dieye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor loolu gërëm nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Mustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Mustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma labin djob dagana muy jasakumullahu khairu jasa mang len koy wax juma tibe ci sama xol nak mang len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni
ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbay Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na suñu xarit ye suñu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak señ moudou rakam ak wa keur señ abdourahman yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak señ ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñono ci daara ji jazakumullahu khairu jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gëreum moy señ ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jazakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuduma lay sama xel mo ak tere to comme binduma dara wa yalla sédi nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gëreum ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacke ak nek nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jasaahi الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ci tam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana seset ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na us billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yeer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di epp doole gu ñuul gi nelaw loko waji yeek jëfi wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabarak wa taala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñuluk ko mu meebu dal di and ak ngarnayam dem di xexi ci biir xex bi yonante bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masuliy lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un souverainera nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bu mu daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bu mu daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogu le xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la poussé ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gañ pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jamburi ak nday jamburi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه املت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو يوسا ماس ندوم di malay jëk xamal di la ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré.

ne mam yalla ko baxlam yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bo nopi ama tu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazayna al indhana bi walidayhi amalat ummu wa wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur bu jigen nga xamni mom daj na lu mburu dajul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa ndey de muniko ndax sa ndey mom choona plus choona egal choona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus choona plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci choona bim lay imbi ming ci choona bim lay nampal ming ci choona bi nga féré ming ci choona choona plus choona égal choona ta ndayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo serigne biko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow mu ñu jangal yar la yow yaay mujj di def loolu yow man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xam nako soné su Sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su Sénégal yu débordé yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ni ngi jang alquran ni ngi koy mokal ni ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième wa yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andout ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andout ak éducation motax seigne touba bu massan di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw
muni bu fekente ni ñaar yi munu ñoo xat ci ndab li wala ñaar yi munu ci bokk dajé ben bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la señ touba dal kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak aniskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungu ma jox sa haq sama haq muni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobbu leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na len massa tak ci ay morso dugal len baqiya ngeen ñu fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga deug beug ma dox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi mu ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma
amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la né nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am serigne waru gar la lolé mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mana mu niko setal serigne bu jog jëm ci fi man nga and ak mom setal serigne bu jog jëm ci fi man yalla muna mu ni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax ilayya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba motax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne wa tabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay bala biñuy pesé ko ragal yalla na mune ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji julul mahram ne jabb loxo mune ko jabb loxo serigne bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni cëddo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne intellectuel bo xamni ni dafa am branlo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam baama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne bari na talibé yo xamné bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lam loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla tele lu mohammed bañ ba sanniko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu tele bi jike non lañ melon bo len digele dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa tali bi ñew ni ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil benn dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamne ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi benn deureum def bi benn deureum dedet benn jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal benn buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss
bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak ba ne gajji te kenn du la ko wax ana éducation te kenn du la ko wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waruko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muy yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci show bi muna mun yaati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko munu gis nga wërseuk liks muna mu nekk bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna mun yaati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna mun buum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñi koy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katchi la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jara sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem
nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ko lo ko waxul dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël menen yoon tuddé bopam tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liksi muna mu ni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay rélo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay rélo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño seet bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolam xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dag noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yep dafa dé wallahi xalé yé mako wax
suñu yaram yépp dafa dee nga xam ne xale yi wallaay bañu ñoo baax dañoo gisul ku wax ak ñoom xale yi wallaay bañu ñoo baax dañoo gisul ku wax ak ñoom nekk ci jumaa yi di xutba waawaaw nii la ñuy jullee yonente bi salaalahu alayhi wa sallam benn waaye ñëw na ca jàkka ja bëgg a saw mu ne ko bu fi saw tuur fi ndox waawaaw bañ ajee màkk booy aj màkk kaaba gi càmmoñ la lay féetee ay waa jile yee leen gone yi yee leen gone yi te dindi politique bi teg ko fee farag ma Samba farag ma Demb bu mu la tee wax dëgg yee leen gone yi dindi leen par parloo bi teg ko fee te yee gone yi xamal leen ni nit dafa war a yaru dafa war a correct jàmbur boo jóteelul dara waaxu romb la di dem nga jël sa appare taf ko ci sa nopp mel ni koy téléphone te yaa ngi koy filmé googu njubadi googu njubadi nan la ko doom aadama mane te jotewu leen dara bu fekkoon ni sax da ngeen a séq dara ngeen waaye yow jote woo waa ji dara te même bu ngeen séqoon dara sax na war nga koo yëgal googu njubadi nga ne yow ci loolu ngay dund ndax bëgg ay vie ba nuppi nga ne yow man xiyaam yaa ngi yaakaar àddina ndax nga sa bopp ndax nga sa bopp xale yi boo waxee ñu ni jamonoo ko laaj sama wëllëre yi nga xam ne mooy defar sama téléphone bis dama ñëf ma damaa ñëw rek mu defal ma ci benn logiciel boo xam ne lu waay wax mu enregistré man xawma ci dara ma daal benn suur rek laay manipuler téléphone bi rek am fu ma laal dégg ñoo xam ne dama wax ak ñoom par téléphone mu ci jaaraat ma ñëw ni ko waaw sa waay lii nag mu ne ah dama cay def logiciel boo xam ne parce que gars yi yow fi mu nekk nii nit ñi ci seen bopp position yi ngay jël tax na mën nañ laa piece wax li yow ma ne ko déedéet man dindil lii l'islam da ko tere alxuraan tere na ko dindil man du ma enregistré kenn comme neex nag enregistré ma ndax man li may wax ci saal bii moom laay wax ci pénc mi ku beddi nga laaj ko benn waaye bu ñu wax ko ma Mouhamad nan te doon jànge liise limaamu laay bi ma fi waxee ni bari na ku jóge xel kom ñëw noonu laa ko waxe woon bari na ku jóge xel kom ñëw defe ni yaa gën sa ñaari waajur defaru woo mi daal di jël wax ja falsifie ko naan Moustapha Mbaye Sam nee na Serigne Salih mënta defar astaghfirullaha xoolal man li ma wax ak lañ nett li ñoom ba mu andi ay coow Mouhamad moomu mooma woo téléphone de xoolal turam yi ni màgge woo ma téléphone di enregistré ni ma waaw man dama laa bëgg ndax dañu ñu daan fekk liise limaamu laay booba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par là wax léegi nag damaa dégg nga wax loo xam ni ci Serigne Saliw wax ju rafet ma ne ko da ngaa bëgg a xam li ma wax mu ne ma répété waat laa waxoon ndeke mi ngi enregistré ma ne ko xam naa sax boo demee yaa ngi enregistré waaye naa ko waxe woon xam nga fu mujj ak man woo ma di ma ñaan conférence foofu lu mujj ak man de woo ma di ma ñaan conférence subhanallah lii lu ko jar ndax lan waaw maa ko enregistré man kay maa ko woo maa ko jikka jot maa ko wax lii loolu succès la loolu ngay sàkku yow loolu daal di koy dugal ci seen groupe ba nag groupe soppee Serigne Salih yi leen man Moustapha Mbaye Sam da ngeen maa teg ak wàcc bees waaye man ci yoon yu laa juddoo yaroo ci booba ñu bari dañoo umpale rek booba ñu bari dañoo umpale leen man ci tànki Serigne Touba laa juddoo xelkom ju jëkk ja baa ca demee hôpital laa yeewoo ji kenn jiituma fa hôpital laa yeewoo ji xelkom ju jëkk ja laa wax nañ bàyyi xel yooyu te xam ni wallahi addina bii lu gàtt la te bise ngi ñëw lu am genn kilifa gu ma woo maa ngi ci sama
ben message ben xalel moma ko yone ma xalel la sax xuma en tout cas dal daf ma yone ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi man na buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek impossible ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis sourna lëm bo xamni jang alquran ak qasida yi mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ness cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defon ndax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man mi ko fekk rek mang koy tuub mang koy tuubal cheikh muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba mané lolou man fekk gi mako fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel bolo yonti yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonti yalla Moussa ni sun borom kris bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tegg len kris bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon seigne babakar si mune won ma waji ma genné ko tiwawon bu doon cheikh mayi ness moy won ma waji ma genné ko kaolak sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossi suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañte ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé maniko ah mbir mi de nim ko gissé moy ku ma sa togn seigne Touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne Touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne Touba daw duggu kër cheikh ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mëna ca joggé ñak ba faaw mëna ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mëna ca joggé munuma seigne bi li ngay wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yegg di wax togn seigne Touba daw duggu kër cheikh ibra mo na mel ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu
ndaw day tabbi ci jëm kërok lool la ko ton waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay yi ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tudde na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudde ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay melni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko meuna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopet ci bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête ni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk beude koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma na mu ne ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deug journaliste bi ne ko yow nga xam Safwan ba diko mimal mu ni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu na mu gis nga Safwan mi ñi tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mo kon xam na ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mune ko bon kon legi nañ jall ci sayyiduna Aïssa nañ tej sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mune ko ma ngi wat ci yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aïssa mune ko lutax yow lo xamal sayyiduna Aïssa sayyiduna Aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muné ko Aïssa soxna la xam xawma Aïssa mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal Aïssa té wallahi Aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di funke ka dal rek te du man ci diw moma dara da ngay funke ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lamuy wax yalla tax dara doko ci man yalla xam nako dara doko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca
nima dañu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xawma ndax ay dongaam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk serigne sali ma ñew wax leen fa serigne sali gané adina kuy ay wajurum fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa serigne touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fukat japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci serigne salim mania muni ma sa dom de fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko det way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama dara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele latél ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi niko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne saliw ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma seigne saliw ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe seigne saliw yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am seigne saliw ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñëwaaté ma dem défal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna ngorsu dé ma ngoy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngorsi ma ngoy sant bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sama bon wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Seigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Seigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alcorane ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko ba mi Cheikh Abdullah waye man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fali lay alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Seigne Touba la juddo ci tanki Seigne Touba la juddo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waayo diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rombu fi maniko ye sama daara je ngay rombu dem ak ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li 8 sama daara ji bu fi Seigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alali Seigne Touba la Seigne Modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom di ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan ay ko sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata la may door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ laalen ndab biñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laalen ndab li mu door lam talat waye ñun mom sun baye soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ni doon yare sax ñun ñimetuñ ko yare yalla xam nako
yalla xamna ko yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lum gis bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa ganam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail wa daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye téréwul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur rek mi ngi digeenti monsieur rek monsieur rekul légi amna sama badjane bu fa né ku ñu wax soxna mbenn bay badjane ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjane ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu son yi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama njang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nagn ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne fi yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw kër Seigne Touba ga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa ard benn téré buñ bindoon Seigne Ibrahima Mor Khoudia nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom ñoom li ñu am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngal la jàngalee la nga fay leen ñibbi yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar war leen a jàngal war leen a yar toogal ci daara ji absent yi bu mënta ñàkk na doon farata ni ma koy faral di waxe man lulul julle ji am niw lulul julle ji niw so ma ko waxe da lan xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay niw wala nga set ki nagn ko la tuddal ah mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaa ngi ci suñu xel da di nag leg leg xaala bi dana ma jàpp ba duma yu bari sama xel du ko mën a teewlu waaye loolu ngeen baal ma ko ñu ngi nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi wax dëgg yàlla jox nañ émission bi trop paal mooy bàyyi nañ ko xel trop ci seeni woote ci seeni message ci seeni nangam ñu ngi ci nuyu ku mel ni soxna Njoba Thioun ñëw na bi fi ci daara ji ànd ak borom këram ndaysaan ëllëg yàlla fay yiw di ko xam ni
momit leg legi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni serigne moudou ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga xni bu doon lu ëpp ñu ni ëpp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sëkkat motax bu ma woy sax ñu na sama ak sama baat bi ni mel sëkkat dong moko def mënuma yow mi da nga fébar tam mu yoné la xani dama dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam ta ar ko nako nonu señ ndogal pen gëj na la dégg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties té nek bitim réew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu ko amon luga ci le ma señ sam bolé won ak mom nima bo jogaté dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen mu waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tran on dié café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem ci jéggal ko mom señ mbay pen ak ñabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah wa taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay gëreum suñu sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari daan ñu ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci suñu gannaaw la dekk fi on tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraral defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu koy nuyu au passage señ njawar sek giñ nañ la deg njawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko njawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galankor waye en tout cas gën nako dégg mais ñu koy nuyu au passage mom señ Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek ñuy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirihi Espagne ñom ku ci melni señ Mame Thierno Ndiaye ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma nglay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jazakumullahu khairan jazaihi ku ci melni señ Moudou Ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñëw na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jazakumullahu khairan jazaihi di wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko basardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla harmik muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna mu ni perte nga ndax heureumi ka nga mi ci sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecté sababaka ñak jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñu don sacrifier seen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won seen sabab ngir yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won seen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi bañuy sacrifier seen life ci jamono yonnante yonnante bi taxutone intérêt yonnante bi taxutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minu may jamm tay ji l'islam mom nu may jamm tay sababaka qabla harmik washi ataka qabla shukhmik yonantini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko basardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram dila fébar lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonantini bu ko def wa sihataka qabla sughlik qabla sughmik wa sihataka qabla sughmik wa sihataka qabla sughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jambur rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar yonentini dédé nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi ci salum ci madina mbay ci daru salam ci daru minam ci bawal ci kadior nga bayyi say parents ñew ci ben village lo fay def dan sa dole ngir lo len terale ji dan sa dole ngir lo len terale ji ñu di ko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa energie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar da lol lankal wa farax nga xamla soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalat lolou legi nga bayyi ben way ak say xalat mu dila conditionner tout le temps.
tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fa lawon doto ko gis bu fa lawon doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolou da nga nek rek al topé ndawi senegal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong bakagn ñu di leen ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé senegal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gayyi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ leen ci benn bass mu ñew ni leen sey ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma leen bo deme lool la wax dañi leen boxun ma leen so deme sax lool la leen wax de su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak de seeni bakkan ngir waajo ju té ben politicien dong la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yé ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdari néna kuy top topal ku top sunnah muhammad ali sallatu wassalam borom al akhdari loolu wax abdurrahman kuy top topal ku top sunnah muhammad alihi sallatu wassalam ñoñu nga xamni ñoy seeni guddi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobbu len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul saga ci kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayimala nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usak manata ay xirem ño donon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jël fi yonante bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu alquran la de wala tathlubu allazina yadhuna min dunillahi fayasubbu allaha adwan min bi khayri ilmi adwan bi khayri ilmi yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bal kilifay jambur yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement yow ngay saga kilifa ak jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné ak lamaw ak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw mu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jeruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jeruko waxuma tudub serigne dong mu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolou jeruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillahi yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari ayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li
man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñamo ko wet wetal ngay weta ñamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakana te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga né bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci étitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liguey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam def sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmadou bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi sénégal jalal na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jalal na ma lool la Seigne Touba wax jammi sénégal jalal na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ne xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yonnatu sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonnati be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi ci ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw
pour mom bagage buñ fatte la mu ñew jikko ko buru bi yes sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangatu mu ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis lolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci lolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo presse bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssone ci all ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mun ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accé ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonentu bangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonentu yalla bi de moy yonentu yalla bi de gis nga bañ ko waxé néwul dañ ma complot dé dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax Usama ibn Sayyid Usama ibn Sayyid wa Usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam Usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni mana mën ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqulah taala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yaronat bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq Allah alayka wa nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayula nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jëlñ xaré ñom ñaar ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot deg go ko ba legi deg go mu ne dañ ma complot mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mari ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lul lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolou amé yonent bi continuer enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre
gis nga sun borom mom joge na voyage febar ba nopi ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolu amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara goudi ba goudi la dan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn goudi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñ wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yagg Ummu Mista fakastalu ci mulfam bi mu fakastalo ci mulfam muni tahasa Mista yalna Mista de yeen sénégalais yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bi waxé lolu sayyidatuna Aïssa ñiko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamne fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna Aïssa neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista ni ma ah yaangi defal ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defal ndar muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak Safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidna Aïssa ne ko ngani lan muni waaw siiw ne de media yep bind nañ ci ni yaak Aïssatu yaak Safwan da ngeen nekkone jubet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkone fañ doon massacé yaak Safwan siwna surna yep ko bind neena yaak Safwan da ngeen nekkone ca salon massas ba bi lolu amé sayyiduna Aïssa neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal maak Safwan muniko yegna ko kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegna ko muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demone na ba douté ni xeyna bo muytuul Aïssa def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna Aïssa neena ma nek ci guddiyu doy war nelawatuma di joy guddek becc neena mo mujj rek feral say ram xoj rek dal di wax la Abu Yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tolni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna man day mangi muñ gu rafet ndax yalla nga and ak way muñ ni inna la ma sabirin yalla nga and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jinu gal ci sawlos ah mang koy muñ gu rafet wa dama len di laaj worom xam xam yi wax nan bu fekkonta ni rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñent ci sédé
moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñent cede lu melni li ben way def barki demb ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke amb na yit jeukeram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñent cede so meunta indi ñent cede dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj cede tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj cede niko ñent cede nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj cede moy ko xamni da tuumal soxnam te meunta am ñent cede yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la ju ci cede dina ko wax de ken la ju ci cede xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tege ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci cede waju ta laaj ñent ci cede du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nekk ci bir palais bi jabaru président muy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombé ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko dé bo ci téggul won sa bëtt ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première dame la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér mu ni ko am mbir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ci tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté mu ne ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di riposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na légui fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñent cédé lutax yalla neewul indi len ñent cédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha
واستغفر لذنبك انك كنت من القاتلين بي انكيت بي ليري خمغا سيس بي لوم واخ سيس بي لان لا اتي بيم انكيتي با غيسني في دغ فيتي دافني فخم جيجن دال جاخال نما فخم جيجن دال جاخال نما لول لا سيس بي جيكا واخ والله فخم جيجن جاخال نما اكا ньо مانا فخه اي واي سيني فخه كري واي يوسف يوسف ماغ لاي نيان منا موني جيلالل جيلالل اخرت ان هذا جيلالل غراوت دال دي ويت اك ndawsi داني ndawsi واستغفر لذنبك دمال nga balu ci sa borom togn nga asgor de واستغفر لذنبك دمال nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak deru gor yusuf ali sallatu wasalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndawsi bu continuer dess ci palais bi ndawsi dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw ci di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw ci di fexel wayla bu fekké ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kaydunna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna muslé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bay yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxlawul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw fele ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mbaa ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana maa ngi def benn observé bi ñu tudde mulaxasa ci arab observation gis naa ni am na ay nit ay asatiisa yoo xam ni dañoo jànge ji bitim réew diggante Égypte Maroc ak fi nga xam ni mooy Libye réew yu arab yi daal le monde arab gis naa ñu bari ci ñoom xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi dañ koo formaté def ca leneen bi ñu ñëwee ci réew mi fiñ njëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ni ñooy magi réew mi ndax waa réew mi ñoom lañu gëm ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm waa réew mi ñoom lañu topp bi ñu ñëwee te bëgg fee jëlee loolu def nañ presque lu war a mat 50 ans 40 ans yoo xam ne ci dax wala ñu nekk di woote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis benn leader boo xam ne nii benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi mu daldi demakas de masqué wu dal léegi wax ni doona tul salafiste
wala bok bu ko waxu jeufna jeufini ko xamni du jeufini ko xamni jeufini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñi nga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñom ñepp kenn du ci falu ndax man wotéluma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ warana jëk xex moy dañu warana fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay sia lañ xamnañ li ma wax si ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamni xam nga ni dengay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif lila taxa jog donte dengay fen bo fa joge diko kafara jit fen nga rek da am ño xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafist mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay de masque nak gnaw de masque nagn la ni la legi bul tudati lolou ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek bul tudati lolou ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def way xana xamuñu ni rew mi seigne touba dako moñalé ak lèr seydi alhadji malik moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane amnako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defay enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muni dañ ma complot ba yalla wacce ab aya xamal ko niko mbir mi day meme bu fekke complot la ci sen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mu bu fekke ni complot yit kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci sen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb
sun borom ni gees peuple bi ni gees peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakkar ang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakkar ang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ang fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanal mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa yakun mubin lu te bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma kompalo kompalo la oudu kompalo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dan ne ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñort ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak te bay yon def ligeyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legui ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nagn ko indi lagn ko laaj ñenti sédé muni bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu ni wa yalla lutax mune ulaihumul fasiqun af say say la ñene ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune mel ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba ya nga ni ko sa bay juru la mune say say su mel ni dal muna mune ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rubb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw
loko nop nop perte nga doto ko meuna jariño ba faw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom keur perte nga doto seyete ak mom ba faw lolou moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi ngiñ juroomel ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu féké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuma direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wutek waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek président de la République am xalé bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam ne ko Omar ki sa derata Omar ni ko gaawema ki sa derata moy lan mu ne ko sa dom ko jur mu ne ko sama dom num ko juré sama dom jan mu ni diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la mu ne ko diw sangam mu ne ko diw amagul soxna di mu ne ah dama sif dama violé Omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo dé jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam dérèt yo xamni ay way xam dérèt yo xamni ci l'islam bu fekkonté ni ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doom yi jaxaso su boba way xam ni dereet ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xane buñ xolé tanku nit rek xam ni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xam ni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dalane ba ca dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xalé bu jigen bi ñëw wacc xalé ndom soosu niko ki sa derata neewul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala deet fu muy jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mëna bay mana neexul ba neexul waye mana baba nit ñi russu naño fen jomb naño jëfëndiko taqi muniko bay muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow musso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar
sayidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko door door nañ ko juroom ñet fukk yar ak juroom ñen sa buñ dooré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bam juroom ñet fukk yar ak juroom ñent téméréel bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atap 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko suli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fébar après fébar bi la faatu lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba amr ibn as mo nekkon gouverneur misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidna omar duma lu ko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti cede deet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronte sallallahu alayhi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mudai wal yamin ala man ankara yaronte neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalata deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offensé tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko kuñu offensé ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legui ni ana mamadou job mi deewon perte na njabotam perte nañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak toj ak lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak auto jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde len carte wowo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna len ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man tioxel ma am ci yeen tioxel gu ni toll ndax ni ma len gisse ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla nu may def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñew kaalawu di kufuñ nan dama bëgg dundu tassou maneko jotagul ci yow te kil sa kala gi nga takko ci ndigi li te dem liggey yori sa ñaari wajur tassou du dara lu selal te selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suni ma ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maneko ni boko bëgge dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sa morso jadd lu sa place ben copain boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf
moy ñibi diko may ma pass lolu moy tassu do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërseuk mu fekk ci la wa man taqilla yajluhu makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak ndiro fofu marrakech yu rapak ndiro fofu mbu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan.

lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alayhi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa way ya togn baxut bayil togn yam fa loolu la yonnate san ñett li nañu mané cheikh abdullah hanbaké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu cheikh abdullah bako genné niko abal ma sama kër waya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ne man nako li mu na mu ne bu fekke ni ko bon nga dak ko bon nga genné mu ne lolou ko ne ko man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah daal niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolou lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dhum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arresté mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arresté wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pir def safan ba tani kilifa nga tay ni kenn du ko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna mu ni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arresté ko mané ko dindim l'islam dama ko téré man limay wax ci biir neeg bi mom lay wax te mbéd ma kum neex arresté ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci biir salle bi lolu lay wax ci mbéd bi moy lima gëm jeexna ko arresté ya xam bu yawmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وخ سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ni mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen balmu. Gina biñu sante Yalla julli ci Moustapha Aly Salam, na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj mo xali doyna waat. Ñu sante Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam. Ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci Al-Qur'an ak Sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku lu répété faté man la yomb. Ni lo xat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé, njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut, adina bu yaq lolo ko yaq, musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk, bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki, liñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday, di saga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saga seen moromum nday, wessu nañ saga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saga, seen bay bi leen jur lañuy saga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam. Loolu lañ jappone nañ ni doom adama ak nofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonent ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni ñepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagniku ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adam bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adam yalla niko xolal ni ma la suturalé amul len loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adam lima bindi lepp yalla may ko xel mo na day bay wi ni doom adam yore awra non la bay wi yore awra ni doom adam yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronata sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala alwalidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonentou bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonentou tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko tur rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim mias al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal tur bu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ fatte legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni jotté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wak Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotey wak Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu may lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumu din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumu din Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumu din Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkup Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parparlo waxna ba tay far ay ay parparlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonentou bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonentou du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël la fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakar lok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu dégg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ku ko da ko na jaamu yalla fo su jotta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami'a dun salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqar yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nuppi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatani dajeb Seigne Touba ba ak iblis iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defarit teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muniko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak maniko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nag nga yaakaar ni daa ñàkk a xam nga yaakaar ni daa mënta tontu fekk daa jëfëndiko waxi sëñ Touba rek waaye bu la tontu woon nga xar suuf dugg ci waaye moom rus na di wax lu bon ci aw làmmiñam mi di ko rekki ñu dem ba léegi waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñooy wadet yi ñooy wadet yi léegi waxkat yi bon yi saagakat yi ñooy wadet yi léegi demal nga laaj waa YouTube laaj leen kan moo ëpp ay wii ci ñi nekk ci internet bi boo leen ko laajee ñun la saagakat yi waxkat lu bon yi ñii wax lu bon ñii xas gor yi ñii tuumaal gor yi ñoo ci ëpp ay wii ñooy wadet yi ngeen baal ma ñooy wadet yi bu jëkkoon boo gisee tudde sa doom ku baax amoon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee moo tax sax sëñ Touba doon wax naan la yaxmadu fi nafsihi si waa ismihi Muhammad man sëñ Touba gërëwuma ci sama bopp lu dul bi ma dikkee àddina sëñ Mor Anta Sëri tudde ma Muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddee Muhammad daa fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee waaw dañ ko tuddee Muhammad mu fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee alayhi salaatu wasalaam yow say waajur tudde la am maam jaara am maam jaara concours miss bu ñëwee yaay jël première pecc ma bu ñëwee yaay jël première te maam jaara lañ la tuddee wala maa faaw addi wela waaye concours ba concours miss bu ñëwee yaay jël première fa ñuy natt jigéen ñi ba xam rafet na ñoo ngi rafetuñ subhanallah maam jaara lañ la tuddee waaye fa ñuy fecce dansine ba yaay jël première Cheikh Modou Bamba lañ la tuddee waaye buñ dee natt saagakat yi yaay jël première saagakat yi buñ dee natt ñi gën a beccingal seeni waajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la nee noo tudd nga ni Ahmadou saagakat yi yaay jël première noo tudd nga ni Alhaji Malick njibarkat yi yaay jël première buñ la nee tudd nga ni Alhaji Malick bañ nañ ko ba njibarkat yi ci internet bi sax bala ñoo am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw te naan malaaka dama feeñoo jinne ja ba ma feeñoo ba ma saa bàyyi feeñoo ba ma saa bàjjen feeñoo jox ma aayal quran ba daara du ci dëgg daara du ci dëgg ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te génn ci sëriñ si kon ñoom moo gën ngeen di ci yóbbaale suñu njaboot gi ndax xale bi nga xam ne takkiliifagul di gis loolu moom day yaakaar ni lii lu baax la ndax xale imité da koo yomb roy da koo yomb roy da koo yomb nettali woon naa leen ca 2005 benn xale bu ndaw bu jigéen buñ tuddee woon maam jaara toll ci ay juróom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéeyi indi ko ca école ba rek def ko saaru li ñuy tuddee sar d'enfant indi fi xalal bi ma di ko bindal arafi ijaayi mu di ko jàng waaye muy gis bu yor yor jotee ma bàyyi classe bi dem ci jàkka ji di julli mu dem seen kër dimanche jàng si wul yor yor boobu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli ndayam tëgg ak yuuxu naan ndax dama jombi ñëw ci man sama doom ji ma ne ko hé du dara lum gis doom nga la di ko tari ñu ne ko waaye maam jaara lu tax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz laa ko gise jeex na jeex na bu ko gisoon ci ndayam ak bàyyi mit noonu la koy defee noonu la koy defee noonu la koy defee kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamne fa nga wara yam nga fa nak legi leneen lu ñewati da nga xam lool dogalub yalla waye lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew dal di soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laak iblis ay seen serigne ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa li'anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wootu sa baye ci yow di sa kilifa shaytan ñew na wootu sa nday ci yow di sa kilifa nga solo saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diiw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem te ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delusi da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way propose na ma nima waw est ce yakaroni xale yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni baye mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni baye kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sétsi duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël séti wala dalay upp fu la waye fim ne fofu la jamono toll moy légui doom yeem mujji wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bañ ko né waw mujju jamono kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu doom yilif nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bayyi muna muni mujju jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañi leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko pinil ngay ñew di bis joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax munu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom gi di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujj di yapare ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar. Jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si djubbu ko wa lol lu ci yonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xale yi lu tega def lila war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xale yi defal lila war ci xale yi rek lu ci yonu xale yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran e yen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy défé yaral sa bop ta yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccé ci safara yaral sa bop ba muccé ci safara waye yaral sa njabot bañ muccé ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yaara la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable lon bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ku dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Yonen ta ko wax de te du waxe bakkan. Yow yaay mas'uliyya bi, yaay responsable bi. Télé bi nga ubbi, télé bi nga ubbi. Di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar ni yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben emission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way bu ñi wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji tutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni muso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xani mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul ma ngum dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonnte yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonnte bi massa humilier iblis Seigne Touba ak borom ndar bokku nu fon far waxma fenn fo Seigne Touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni Emilie gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masouliyé ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def ba kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakar ne ko digëlal sa njabot ñi ñu julli xam nga ni kay njabot yonnte yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dotu ñu def al fa'sa dotu ñu def munkar dotu ñu humilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sax njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot bañ bayé de sakralise lu yalla sakarel wamru ahlaka bisalat lolou yonon lolou la sun borom waxon yonnati sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sakralise ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci palato bi nga wax ko ko ndium te lum massa def lum massa ritilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jégué aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day té asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu mi def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal nu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am luñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax naan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal ben livre buy jangale éducation buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggin nenañ na len ko bindal Seigne Touba li ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggin kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggin seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la seigne touba wax min ko lutax muni waxo fi daarayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggine mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggine mu ni ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoo yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala khuluqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xam nako ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xalé fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jéxé ma yewi ko nak mu delu téré señ tuba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dongal la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi muni waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu ëpp labir gu ëpp benen bi ci dess moy xeyna ñaka itte wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du leneen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxate kay yut man nangam wala kay jot mo wagnu ko lam doon def lepp dokay baye wagnu dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sul hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn khalimako bi ni moy khalimako suñu borom yow xam nga lolu kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fihi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah te lolou kat bimu xewé yagul kat politique ci bé politique sey bé ci yako fi index ni gay barki dembu la fi xew kat ñun ay ané 80 man ko doon wax barki dembu ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xawño wute ak bayima ñun ñu yar dara di yaré dañ koy xol diko setantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñew ba aksi ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def set lu len generation bi ma len di wax depuis 2000 ak legi generation 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu wor ko ni feemu jëm bu yegge dana loru te du ko te dem xol len xalé yi fimne buñu wax won jëm ci ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dina ko door bal xalé bi du ko té dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dina ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayyi ma koy def waye xolal politique yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ dooré ben grenade ñom ñepp ñu daw dugg ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayyi ma rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci

alquran ko wax ah da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka sen radio 2000 bi man len ñoytal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoytal adina bi xuma nak ban xétu mew lañ dajel ñu nampalé len ko waye subhanallah dañuy def ba paré do nga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré do nga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay néna fekk jëf yoy na réccu fekk jëf yoy na comme man soow lañ nam waye sétlu lin li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yu xu xaj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaayu fit wala ñeme yow granate bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ca faatu ya xeyta dawal bu granate du daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu granate tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom da naka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France gi tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilka ayamun dawiluha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu geuna graw lol bo xani modal france alquran dani wala yahiqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug serex diko lalal ay parents muna amune gis nga pax mom nga ko gassal ba yakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yurup ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko dugal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali salatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad muniko ma ngi ñew muniko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatelo nako parmim gasson ci buntu bi yalla fatelo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatene ni gasson na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala f ndjay ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal France lolo ko dal

0: manena len par parlo wuma furumak ngor gi fi nek nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bobbi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccioun liko top ko xamné yow ngeen balma nam ko daan waxé da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobé moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wéxal ko ci lako lako top batay kenn mënu ko dindi kenn yalla xamna ko kenn mënu ko dindi beutu wali bu xonk nga wéxal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiak wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiak da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimuta ken waye seigne modou bou sadiak bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh saliou mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ne ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xeral la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonku fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku lu bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beuguma gis ko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggindi def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggine day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dedet wayujibul madha ladal jirani day tax ñepp andando di la tag ñila xam ñepp lay sédel lu rafet ñila xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sédlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al-hasim sama wajur maslamani wa yow lutax do xammi nit mané ko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo leen fa yow mané ma ngi leen di xol kay ñun xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bi di mustadajek seeni beut kama yuqarribu ila al jinani wa ayna wa yujibu al madaha ladal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran seigne touba neena bama dañ estudié ba gis ni nak deug deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila al jawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila al jawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ñariñe liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé ñariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila al jawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci le bindé ab téré tuddé ko nahju qada'i al aaj lay fajj aajo ay teggine day fajj aajo yoon way fajj aajo ay teggine day fajj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeenamal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonentou ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jotol ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokk na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bokk ci li yombal education moy xalel bi day andak ñuñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom manga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len manga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fu ñu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayr فهناك خير وايش كان اهل خير فهناك خير نينا بو ديمي غرام بلاص تيك توك فك فانيو باخ دونغ دونغ دونغ دونغ منا مني خاملني لو باخ رك فاني واي وايش كان اهل الشر فهناك شر بو ديمي تيك توك فك فا لو بون رك رك مني خاملني لو بون دونغ فاني
1: ني نودو تاك ساندي
0: وايش كان اهل خير فهناك خير nit boudé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi lé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar du jotaayu ñu yar da ngay ñëw fi ci daara ji fekk fi dong bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom woko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambur wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasu
1: ni do nga ma ci mussel kat li do nga du leneen li dong nga ma ci mussel de dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëwul boma gisé nak mako wax soko difut té ni ab dekkendo yow mal xam top nalako motax ñoomit ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mo mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñëw ci yow di la won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaqku ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentimentu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañ gëlé ko ci daara ja té fekk bo démé way jur wowa la yalla xam doyna tanewul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si buram soso moko ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayiwon médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso moko ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamonay legi gi nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonay legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yetto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous carré lotax sayyidna usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidna usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni way roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñuni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ka khisalu imrim seigne touba ne bu fekene jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ touba waxon ni dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay di buri sara de ndax señ touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qala'il ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muni jeerul laaj te ji jeerul ngay dem jeerem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo ca noppé rek diko xam jeerutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek señ touba ndax fa ko lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisee l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax de lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritok nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritok nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritok president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarit ak borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarit ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama bay bo wax ak mom de bo legge bu am de acha kesse way bis bu yegene commissaire retraité na kéro lako commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayhi yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dédé fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko juk dekk ak yow di sa mbokk deret té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xani mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon اختنم قبل اختنم خمسا قبل خمسين كرك بي يونت بي داجك سباب جينيراسيون بوب خمغا لوم لين واخ اختنم خمسا قبل خمسين سين جيروماغي ني بولين سي كين ناخ سين جيروماغي ني بولين سي كين ناخ ني نكو بانك بان موني اياتك قبل موتك بلا يالا ورسغالي دوندو امول مارشي بومي جاي amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay ken munu ko defar kudul yalla defar nako ba nuppi jox la to du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sacrifier fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi muna amul bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci benn marché amul benn marché bu dundu di jaay wasi ataka khabla sohmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax génération bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw génération bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun génération yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di leen ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lu tax lolu nga xalaat ci sa bop do ko xalaat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yaakar ni yow ya ko gënu juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yaakar ni nonu nga mel non nga yaakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yaakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batin yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi nuñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arrêté ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax lu dul deug ngir yalla té fim nek ni ku wax deug ñu saga la té ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñëw fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxaté la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñëw ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dul deug deug ciap nga man wax ngir yalla te gis nañ ni lay ko wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sante di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fim na tay bi buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak Seigne Moustapha ko gën am nga neel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma ak Seigne Moustapha ko gën ñu ne wax deug ci rafet ñor day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Moustapha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy waaw ku saaga yonent bi saaga Seigne Touba saaga Cheikh Muntaka mi nga xamni xalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won Ibrahima yow bo bañe ko la saaga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine miix lepp lo do jema rafet saaga seenu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deew du ko wañ dara ndax mom bax na ba nupi ndax jëmu jo xamni neena la bu lo nit dabo door lam talata nga kep bi nga xame ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara Ibrahim ibn Adham li Seigne Muntaha wax fofu la tollon Ibrahim ibn Adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jëm mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba Ibrahim ibn Adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya Ibrahim ibn Adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy Seigne Muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma doore tekki ji may def muna muni ko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bofam la bëgg mu bal mom fim ne ñi saga Seigne Muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ni ko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet Seigne Touba da xone wakun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka Seigne Touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad Seigne Touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat Seyd Alhadji Malick la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool dong la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum Senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum Senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj Senegal ci gën adina ba adina daj Senegal ci gën Senegal ba Senegal daj ci lima japp ci sama xalaat Touba ci gën Touba ba Touba daj fe Seigne Touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irilla muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yontu yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yontu yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yabal fi kuñ wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonenti bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni ngi waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytillahi al-harama tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degru lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma éw waaye ndaw waxi Seigne Touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax Cheikh Mbaye Cheikh Gayde Fatma neena mo ci won li Cheikh Abdoulaye neena mo ci won la waye bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko dégguruy kon Senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom Seydi Alhaji Malik ñom Seigne Touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak Senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen Senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bononani bon ak bononani dañuy jël bon bayyi fa bononani ndax Senegal leg leg lolay am leg legi day am ko xamni ni da bon gadd bon bok bon andak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu andak bon di dem am ko xanda bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawoy ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawoy ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante bajjanante ak tidiane bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sise sise bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbacke mbacke bi ak ndawen bi chaame bi ak saarien bi etc etc wa li rek jël won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax man len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may dégg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañu rayanté ba nopi tal rew mo ba paré doga défar rew ma mané bam def senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé té pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifique ma lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boat wakal té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boat wakal té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhadji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko sey ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocc ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba senegal ni ciocc lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna war ci alcorane buñu talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam yelo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defene lum ñak khalifa general tidiane ya ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci suñu loxoy bop dedet ñar do nga xalat bi amna ko xamne lum ñak defena ni état ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa generalul muridiyya ko xagn xam nga ko kuko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu nan rew mi bala bax dañu rayante ba nu pi rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal révolution arabe ñom rayante rek naari mom rayante dong lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgn ñuko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu alhadji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importer la nga xamni mom lañ jang fofa khalaatu muhammad ibn abdul wahhab khalaatu luma tuddu seeni tur sax nayam fofu etc lima bëgg wax xam ngeen ko khalaatu yenen gaay lañ jang fofa yanu ko andil lu ñi nga am nak ay element yu mag ñi nga am ay element yu mag ci rew mi nak parce que xalé yi nga xani ken jangalu len man huwa cheikh ahmadou bamba ken jangalu len man huwa sayyid alhadji malik xalé yoy yep ñi nga daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm alhadji malik njangalem alhadji malik doctrine alhadji malik ak ñi gëm doctrine cheikh ahmadou bamba ak ñi gëm doctrine cheikh ibrahim niass al-kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resto so yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañé fek ben pérou russe ak pérou pereum té mëna ragné dana xam bi ci ba bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohamed Ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yakuna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm mais di nga laj ko ci abdul asid ad-dabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wedd di nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maq bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéggul ni baat mel ma ngi sogo jogé ni légui voyage ak ci rek ak ciona bi ak soj mi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdullilah li si bi ni'mati tatimu salihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

kan bu fekkonté né tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu minal jinné ci wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis min do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babu ci tuba jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arabe mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek naan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko naan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo ak niwa xarmi nako nonu bu dé faswi boko ne kay du ñew dang ko naan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwa bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu waxe ñun ñu dégg ko muy langue arabe motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muruk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wër ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumi li fi ak mungi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumi ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon ben rek yalla bax yonenti bi ni ko alquran ngok yakum mum yow so xet yak so xet ni sel yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy buñ ko né yaako mom yaak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat yaak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yow mi nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena dañen di jang alqur'anul karim muy alqur'an yawmal qiyam sun borom dakoy sopp jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbayk muné ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg nga timma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam néna yalla gurup ken ken guru ko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami né né fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkon ni yalla dana am fami fami yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yashadda'u al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jalawha fa khalat tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam dakh ni a man len di deng de dom adama bu mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla di ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mune waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcha ko xam ngeen am xatchu de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xatchu momu yalla jox nañu ñaari xatchu yo xamni buñ ci dé xatchu xol neena xol dana dem ba mel nit ba muy doga judd ci xam yalla mune ko ñaari xatchu yo yam la mune moy alquran ak fatlikou de dama adama bi bu fekke nit dé du juk ci xolam ñen balma bu fekke ni deedu juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatali ko de lolu dana yeesalat xolam
yeesal mom yeesal wolu bopam nan ay way dim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom mum def ak de ndax da nañ fateliku de na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam koku du waja accam koku du waja ni na du takku sadde allahu akbar subhanallahi la ilaha illa allah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu mun kon nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fateliku de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fateliku de lolu moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ñena al ma'iru bil quran mina muni ma ashafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual alquran neena sa bu voyage ñikoy accompagner moy malaika yi al ma'iru bil quran ma ashafaratil kiramil barara al quran wax nako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual alquran sa buy voyager neena malaka yi ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi muy alquranul karim mu nek seen benn dustur ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo la koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di leen tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ñi nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé biñ ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo filtrer ak yalla bi rabbi ci tuwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk fi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni ni firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mum la imam mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci djublu ñi ni la ci djublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiril akhiri demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasénu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu ci di wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoon ño xamni am na luñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit
leg legi nga